0: kuli n'wana ni pheki lo ti mama. Mhm. A fambela henhla ka diyao. Loko a fambela henhla ka diyao loko a deke de xava lungu lexi xamusa kuli le mama na ndloya.
1: Hiso.
0: Swa tala leswa
1: swi
0: twa. Ya ngo kholi fa lexi no ba ku tava tsheva tsaka ba bala hi xi ndla xa ku ye. Mama mama yo ke seri piloti ina ba tse ba kuli n'wana ye jojoso. Mhm. Lele mani hi mini ba loya ku swa tala leswa.
1: Swi twa.
2: Come on.

2020 navela ku va hi nga dzumuki ni ku va hi tlhelela ka malembe lawa kutani fa hi xanisiwa mavabyi lawa kutani madumele tiku dzezo Mosambiki kutani a hi nga tswontswani a hi nga khomani kutani a hi nga endzelani kumbe ku pfuxelana mhaka leyi fa hi xikuvalisa ngopfu swinene vanhwini tikwini nakone matiku ye misava leyi fa kutani hi xaniseka ngopfu swinene hikuva vanyingi vanhu va kume ku luza vutomi hikwalaho ka mavabyi ya coronavirus kumbe COVID-19. Hi na 5:30 hi Radio Mosambiki Mso Provincial de Maputo. Vukeni hi 102.3 FM 1800 onda média. 90.0 kusukela Ponta Douro, 89.0 kusukela Amagudi. Kutani xifundzha nkulu Maputo xi le nkhubyeni lowukulu kumba ngopfu swinene, namuntlha muxangeli wa tiko a pfuxela xifundzha nkulu Maputo laha kutani a taka sungulaka halaya mugangeni wa le Matutwini Ponta Douro. Mintirho leyi kutani mi taka fambisiwaka hi Radio Mosambiki. Radio Mosambiki ta paluxa mintirho ya le enhlotsha muxangeli wa tiko. Kutani swi endla ivi ku va u kuma leswi muxangeli a nga na swone kabaya kitiko vaxifundzha nkulu Maputo.

5 horas e 44 minutos já ve non ono koma ti mi si ku hi jum ki le she shu meli ki ku malembe atolo ku si ku ja ku fana ni jana mu hla ku dani sa mahle ni ku va he pangala tana na wene na shuvela na mishunene ku inkolo va hlawule ke mintiro ya le xitichi xa ta vuhaxi vulavula hi emisor provincial de Maputo ku dani sa mahle ni ku va hi shuvela na hi inkwavo lava kulonkama vakazi vatilulamisela ku va va kunguma emintirhweni yavo ya mavoko mabazara ku xaviseni ku tikomponi ta ku hambanahambana van'wana hi lava kutani hi ku nge khale va ta ka khumukaka hikuva hi lava tirheki vusiku hinkwabyo hi va xivela leswaku va tlhelela mitini yavo va kuma hinkwaswo na swi tshamisekile hinkwaswo na swi le ka matshamelala manene 10 timinete 5 timinete na yin'we 16 minutes ku va kutani hi ningena ka 6 hora 6 hora tilulamisela ku va hi tlhavieta michini ezru na antena nacional ku va hi kuma majungula ya tiko ni matiko man'wana ya misava ka journal de manhã.

0: 8 horas e 28 minutos e a Mofeni Kubahi, Pangalatana Wenaka, Shengelishi, Shemintijo, e Kongomala, as Fondren, Shelema Dutuini, a Ponta Douro, Kutanilana, Kumeka, Kamanoklu Jontijo, e na Domingos Macalani, na Stélio Manissa, ao Shane, Mangiani Machamela, em Twin Lejo Kutani, Mingana Sone Kubami, Kamshela Nwengseti, Kuskela Lan, Kalienzo, Jam, Sangelo Tiko. Ao Shane.
1: Bishili Joaquina Vilanculos, yalo sela na koni amwing city wa Radio Msambiki, misoro provincial de Maputo, lue pangalataka kamisho wa namunka kusikala alenu a Ponta Douro, as funzeni chama tutuini funzankulu Maputo, e Ponta Douro lue hakunene namunka shiki ka matsamela yaku nyoshisa swinene, hikula ka kuva ati lulamisili kuva kuta yamukeliwa amuzengeliwa tiku Daniel Chapo lue asungula kalienzo drama siku mazazu. Ilienzo leji jetaka sungula e minkama yama 11 horas na 45 minutos lanu kunyimilo akakuva muzengelo atiku Daniel Chapo alidweyi atakave yamukeliwa halenu Ponta Douro zangeli jashfund zankulu Maputo kuva kuta hambiwa alienzo leji tanka mosho sikumeka kambangulu kutakave kuhambiwa nhlengeletano ni xitsungu anga komisio kunyemelwa kuva ka nhlengeletano le tani ku tlhamuxela ka mukhwepa lowu hi wu yamukeliki yi ta ka sungula hi nkama wa ma 3 horas amuzengelo wa tiko a dokadokisana ni vahanyitiko va halenu Ponta Douro nambe ni vambeni va swifundza swimbeni swa swifundzankulu Maputo lava va tsutsumeleki kumbe va ta ka tsutsumela mbangulo ka mbangulo nakona ko karhi ku lulamiseliwa a swilo swa ku hambanahambana leswi swi ta ka kombisiwa ka mbangulo wa tiko ku nga le khale Stélio Manissa ta bula ni lava va nga karhi va tilulamisela ku va hakunene va ta kombisa a swilo swavo halenu Ponta Douro a swifundzeni swa matutwini mayelana ni programa bya muzengeli wa tiko halenu matutini ku nyimeliwa kuva ntshauka kuva a yamukeliwile hi minkama ya ma 11 horas na 45 minutos ave a kongoma ka muti wuntshwa wa ta vuthetisi hi xiyimo xa xifundza xa matutini a nga tribunal judicial de matutini byi yakiweki halenu a Ponta Douro ku kaneliwa hi muti lowu nga kazi yakiwa ndzeni ka matshamela ya ku nyoxisa swinene ka makungu ya mfumo ya vuzengeli bya mfumo tiko anga un distrito un edificio condigno para o tribunal kutani hi matshamela hinkwawo ma kazi ma bekisiwa kuva a ntirho lowu ta famba hi tindlela tinene hi hlayile leswaku halenu a Ponta Douro hi na Stélio Manissa kasi handle ka Stélio Manissa nakoni hi na John Shigeda lweyi na yena ataka ave pangalatana na yini ku fambeni ka ntirho lowu kuva hiaxa hinkwaswo leswi swi kumekaka kasi ke swi ta ka yinceka halenu a Ponta Douro Diamantino Xiboleka i tekniko lweyi a ta ka bekisa matshamelo ya mintirho leyi mi ta ka haxiwa kasi ke kutani a sungulile ku va bekisa matshamelo ya mintirho hikwalaka ku va a ku va mi yingiseta hikwalaka ku va Diamantino Xiboleka a ri lweyi a swi koteki ku va bekisa matshamela lawa ya xitavo manguva lawa ku va a muyingiseti a hi kuma hi tindlela tinene DSBind hi lwi a swi koteki ku va ka mpundzu wa namuntlha Stélio a ve ku sukela ma 3 horas DSBind a veke a hi tlekeka ku va hi ta tlhasa halenu a Ponta Douro nakona hi fambe hi tindlela tinene
2: mafambela a ve ya tindlela tinene kutani ku vula leswaku ku fikeni lana Ponta Douro hi vona vutomi ra vayakitiko lava va vongo hingihingi hi ku vona riendzo la murhangeli wa tiko Daniel Chapo a leswi hi nga swi twa ka marito ya ku sungula ka lava hi nga bula na vona hambileswi hi kalaka hi nga khomanga marito ya vona hi ku tirhisa michini ya hina va kombi leswaku mhaka leyi va yi tiva na ko va karhi va tilulamisa ku va ni nhlikani wa namuntlha va ta amukela murhangeli wa tiko bon Daniel Chapo a fika ni mixo hi mikamba leya ma 11:45 kusuhi ni media swi vulaka leswaku ntirho hinkwawo ungatsona ku endliwa ku sukela nkama wa media mintiro ta nhleketo ifamba tile dinela leno a Pontadoro mapoyisa nawo makare mahangala kele ka miganga ku hamba nambana hi ku xungameta kutani akukumeka ka murhangeli wa tiko kambe na koho ku fambisa ntirho wa wona wa ku vekisa matshamela vutomi ra vaaki tiko swiyenge swa ku hambanahambana swa tirha titela tinene Pontadoro Domingos Makalana Joaquina na Moingisete kutani i ndhawu leyi tolovelaka ku va yamukela vayeni ka lowu nkama vayeni va koho nga va hi ri nhlayo yo kala yi nga fani ni minkama ya makhisimusi kumbe masiku ya ku tlangela kambe vana va matiko man'wana ya misava va koho va tala hi ku hlamala loko kutani va vona hingihingi ya mimovha van'wana va byeliwa swa ku na ku ta murhangeli wa tiko la Mozambique Daniel Chap kutani hi leswi hi nga swi hlayaka a dyambu ra tlhava 34 graus para xifundzankulu Maputsu poke leswi kumekaka kusweni ni lwandle swimoyana swi ta banyana kutsongo swi hi phumbela womunhu kambe hi leswi hi nga swi hlayaka
0: Stelio ya
2: kusungula Joaquina
0: Stelio wa ni kuma Stelio
1: Joaquina ya ukuma Joaquina
0: Stelio u hlele swa ku avali hingi vanhu wa tiva loko ku yamukeliwa tatana a ndangwini u wensa ku yini loko u yamukela tatana ndangwini wa ku ntshaka ku va u tiva leswa ku u kulile ntawo aku hingi aku fanele ku va ku hi chavisa
2: vela aku hi chavisi ka fanela ha ku vona na ko loko ku nga le koho ku hingi loko
0: hayi
2: hingi fe hi yo phela ku loko fika lana ntsinza Joaquina avanu va komba swa ku kuni tshumshanyiwana xitaka kumbe kuni tshumshanyiwana xi nga ta endlekaka lana a Pontadoro
0: mi kumeka kwini ka kona
2: so swi kumeka ntsinza
0: ntsinza
2: loka da Pontadoro kutane ku swi swinene na Instituto Nacional de Segurança Social kala va ku tivaka na Pontadoro kungi uyako a dzongeni kala na kutane tiko na hina la Mozambique li kama kona la kambe loko ku wa kongoma a magama ndzele ka nene wa xifundza nkulu Maputsu kumbe va tiko la Mozambique hiko hi kumekaka haleno ndzeni ka muganga kumbe ka localidad da Pontadoro
0: kunene na dumela swaku vaya kitiku hi lava va juletaka tindlela ta ku va va tiva lomi kumekaka kona hi ntshimantshima hikuva a nga va ku ni mintlawa ya swibomba mimovha leyi nga kona ku va yi tleketla xitshungu xikongomisa ku hala kambe mini ku fana na mini Joaquina loko ni sukala na mina ni fanele ku va ni khwela xibomba ni ya Pontadoro ni ya vona muzangeli wa tiko
2: na Shaitleka na vela unga swikota ku vana wena u yenje mayindlela lawa akuva u ta vona murhangeli wa tiko ni ku vona a leswi Mozambique nga swona aleno a xifundzeni xa matutweni
0: i can see ni mushuela antizunene hinkwaswa hombe kutani a muni livre transito hi yimela madzungula van'wana loko murhangeli wa tiko a tlhasa
1: Bye-bye, Joaquina. Takhela veshkangwe. Kungalikali ka gingrika Maputo.
0: Inkomgo pshinene. 8:36, Domingos Makalani, Stelio Manissa, va kumeka laya xifundzeni xa le Matutwini, mugangeni wa le Pontadoro lana kutani va vonela ka liendzo dya mutlangeli nkulu wa tiko dya Mozambique, hi vulavula hi mutlangeli wa tiko Daniel Chap, lweyi kutani a endzelaka xifundzankulu Maputo, mpfhuka wa masiku mazazu, namuntlha, wa uzazo ku ya tlhasa ontlhanu muzangeli wa tiko endzela a xifundzankulu Maputo leswo mhaka ya lisima va yaki tiko ni lava kutani va tilulamiselaka va kongoma kumbangulwana leswaku va ya hlalela leswi muzangeli a nga na swona nakona va kombisa ku xuva kwavo emahlweni ka muzangeli wa tiko.

0: 8 horas e 38 minutos. Kutani sama fene kuvahi pangalatana na wene. E Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo. E direto lá de Nilata kuvahi bula, no vazão do vangsete, mailano nincho kamakali. Kutani xauli ki yone aleno. Aito vela xoako, kunisho ujana li xixi seketelaka. A kuva kun kamoku i, se xkota kuva timaleta ina e te kumakumbangulu ana xela xo. Weti ingwana ni ingwana e fanela kuva kutani. Hi humesa amale leyi hlayiwaka kumbanguluwana u tlhela ku bula na wena ngopfu trabalhador por conta própria leswaku hi byini lesima bya ku va kutani hi tsema mali kumbe hi titsalisaka xiubyana lexi xa INSS hi tinhlayo ta 82 310 57 51 84 321 2287 mi nga swi kota ku va mi hlengela mi va mi hlela xa nchumu. E foneleni 82 310 57 51 hi byeni lesima bya ku va kutani hi ne hi titirhelaka lomu mitini u nga va ni xibarakani xa risa bazara kumbe u ve ni xin'wana lexi u xi encaka nakone ntshaka ku va u tirhile u titswalisaka xiubyana lexa ENSS hi byeni lesima bya ku va hi ni va trabalhadors por conta própria hi titswalisaka xiubyana xa ENSS ni mi se tanga mpfhukeni. Oi, oi, oi, oi, oi, bola na mani?
1: O bola na
0: vo, vo, boa na. Minjani?
1: E kona ngwana.
0: Ninguém na makeni.
1: Ima. Que se eu for com a Ina, eu vou estar nele. Lá na segunda, eu vou ter que estar em cima com o Jumbo e Cajal. Anca Marina, Nini, Marina, Dota, Nini, Amante. Mas a minha hoje eu acho que não há nada já antanga aí a puli mas ele colocou lá para o coche e foi o lugar na angola para o coche só que a vaso nisso a gente pega lá o ponto ela andei calé logo isso mas está mais com ela pega ali para logo ele tá nisso aí com ela tá ali mesmo já a sala já vai longo colar isso aí então isso já gostou de ver esse o Langusa leswi no fa hi ndlala leswi newe ni ndzinankulu a wu ni kotini pawa a ni tizanga n'wananga ni bekanga nchuma bya lava va ha tigwentaka va tibekeni duro swa ku ni swi yivisile
0: hi tlangelili madala wanga mixune na xo
1: ni ta vona pawu hi sapa
0: a ni ta bisa ni ta bisa hi empeza 8 horas e 41 minutos, fana na vovó Mnyingi, kusukela lá é a Boana, loco kutani na eno ahlengela ka kuva hlaya nchumu ntsene ka kuva a hi komisalisima. Hi ni mungiseta nga mpfhukeni, hoya hoya ni bula na mani mi kumeka kwini?
2: Papa.
0: Ni bula na mani?
2: Bom dia, Isidro Band.
0: Tatana Isidro, hi tlangeli ngopfu swinene kuva mi hi fonele, hi byeli lisima bya kuva a va trabalhadores por conta própria va titsalisaka INSS
2: ya swi ni lesima ngopfu swinene vanetu alias a ni xoni avansara ku swin'wana losa va yingisite va radio Mozambique hinkwavo va nkarhi va ni va nkarhi lowu a ku va u tivekela xuma swi ni lesima ngopfu swinene a wu mundzuku leswi ni nga ha le mitlhaveni mina n'wananga mina Ish, ni wona sweswa ku karhata ngopfu a leswa tingana ku na mina a wu fambanga la hallo
0: ya na mahlweni na ku yingela
2: kambe swa tingana ngopfu swinene vanhu lava tirheke ngopfu swinene va tirha va nga fuya tihomu va mahaxi swinyingi hi gama hi va lahla lomu nga hlanga doy mungu agora swi misima ngopfu ku va hi veka xitsongo xitsongo para u mundzuku la hina hi leswi ni nga kombela ngopfu swinene swi ni tisima ngopfu swinene ku ni lava se ni nga va kompanyara maxaka va nga va va tivekile xuma ya vona a loko se va fika va siku ya ugamu a swilo swa vevuka swi ri xonga hi va vona ku tlakusiwa a lisima la vana kuve ha hi vana a yi tibekela u mundzuku la yena madala tolo ka kona ku na mina n'wana mamani
0: ni na wena tatana
2: ntanga evhekeni switsongo a hi tshikelile vavava ku va ku tirha hi mintirha ya fomasa wona hi ka diva ku hi ri lava ku onhetela ha ke mfumo lowu Ayi wata gamali engamuthika luya. Funda wero mali sizinganako. Utapuneka munzu kwako. Kana mama kona mina, nani franga ba mwanyana ba ngena, kana mabondi.
0: Kutlangele mina mishune na sho. 8:44 de Rádio Moçambique, emissão provincial de Maputo. 82-320-57-51. Miva mi hijala shanchumu maila nuni nchoka makale hii kutani hibulaka hiyo ne halenu. Fa hibulana mama na ngomu nyingi kutani yamkele tatane Isidro na vone vasiki mavonela yavu shila shohi imelewene. 82-310-57-51 edwene lisema jokuwa kutani hii titralisa kashi udwana sha INSS. Kuva mali ya hina ihlayiseka nkama lowu hi pfumalaka matimba hi swi kota ku va hi seketeliwa hi xiwubyana lexi hi foneli hi rindzela wene haleno. Ni musetanga mpfhukeni hoyohoyo ni bula na mani
1: hi
0: xile ni bula na mani.
1: I'm going to go to the house.
0: Tchau.

Bishile mahungu mahlayi wa Fernando Sidumu murangeli wa tiko dane chapo na mutla sungula lendzo la ntiro la masiku mambiri a xifundza nkulu maputsu lomu anga ta pfuxela ka eswifundza swa Matutwini, Buwane, Manyisa na Matola lomu anga ta tlhela tena ka ni xitshungu kun'we ni varhangeli va miganga leyo. Lendzo la presidente Daniel Chapo li ni nkongometo wa ku lava ku vona kusuhi malandzela ya mintirho ya mfumo ka xiyenge lexi xa mafumela ngopfungopfu ka leti telelanaka ni nhluvuko wa tiko. Namuntlha siku la ku sungula la rendzo leri Daniel Chapo a ta kumeka a xifundzi a xirhekisweni xa Ponta Douro ku va mundzuku a endzela eswifundza swa Buwane na Manyisa a va a gamela elendzo leri a dorobeni la ka Matsolo lomu a nga ta hlengeletanaka ni vavasati va xifundzankulu Maputsu. Vahanyi va xidorobana xa Ponta Douro ya xifundzeni xa Matutwini va kumisa ku tlangela swinene hikwalaho ka ku sungula ku tirha wa vunharhu lweyi ka muti wa ta vuthethisi emugangeni lowu. Ku vula lowa hi yindlu yi nga ni matshamelo lamanene a ku va ku landziwa emintirho ya vuthethisi na u yekiweke ndzeni ka makungu ya mfumo mayelanaka ni ku hinkwaswo eswifundza swa tiko swi le ni miti ya matshamelo lamanene ya matribunale. Muti lowu u ni u vumbiwa hi swilawu swa ku thetisela ka swona tiyindlu timbirhi ta ku nghenisa eswitambu majele mambirhi kun'we ni swilawu swa vagqwetha ku yimeriwa leswaku a muti lowu loko ku yekiweni ka wona ku tirhisiweke emale yi fikaka ka 86 million wa timetikale u khanguliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha sungula ka elendzo la ntirho a xifundzankulu Maputo. Vahanyi va ka mavoko exifundzeni xa Buwane va tlhangana ni swikarhato swa mafambela hikwalaho ka xitarato xa ku kala xi nga le ka matshamelo lamanene mhaka leyi endlaka leswaku hi nkamani wa timpfula swi nga koteki a ku va xitshungu xi famba hi laha swi lavekaka kona. Tanihi ku vula ka vahanyi va muganga loya mafambela ka xitarato lexiya makarata swinene hikwalaho ka swikhele swrangiweke hi timpfula tineke masiku ndzhaku lana movha ya maxapa yi kalaka yi nga fambi tanihi laha swi lavekaka kona. Sekretari wa muganga wa ka Mavoko Armando Kanyani a byele emitirho ya Radio Mozambique leswaku ku getlemukela ka xitarato lexi swi tlulisa empimo hikwalaho ka makamiyao lawa ma tekaka emaribye ni misava na ma tirhisaka a xitarato lexiya kambe na ma nga seleteli eswikhele ndzeni ka leswi xiwaka responsabilidad social. Premier Secretary wa Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu a tsatsiya eswirho a ku va swi ve ni vumbano swinene ndzeni ka ku mintirho ya bandla la Frelimo yi famba tanihi laha swi lavekaka kona. Carlos Zavala a vule maritlo wa musumbuluko lweyi ka lendzo a lendleke exifundzeni xa Buwane lomu a vuleke leswaku hinkwaswo a swirho swa Frelimo kun'we ni vakhuzeli va kona va fanele kweni va hanya ndzeni ka ntwanano swi nga ndlela ya ku pumba emadzolonga lawa ma humelelaka emugangeni luya. Ka lendzo leri Carlos Zavala a ha kombise Joana Mundlane swi nga primeira secretario wa Frelimo hi nkarhinyana. Musumbuluko leyi swirho swa ipaji swi ye swi ya losela emukombiso mfumo wa xifundzankulu Maputsu hikwalaho ka ku kulungeliwa ka 30 ni malembe mambirhi ya ku tumbuluxiwa ka xihubyana lexi xi hanyelaka eku seketela lava va kalaka va nga na matshamela ya ku vhakela vagqwetha. Hi nkarhini wa kona mukombiso mfumo wa xifundzankulu Maputsu Henrik Xibonjesa a kumise ku tsaka hikwalaho ka ntirho wu landziwaka hi ipaji ni ku a ku seketeleni ka xitshungu lexi xi tlhanganaka ni swikarhato ka leti telelanaka ni ku bondla ka nawu wa tikweni. Hikwalaho Henrik Xibonjesa a ya mahlweni hi ku tsatsiya eswirho swa ipaxi a ku va swi tshimamisa evonelweni la xitshungu ngopfungopfu lexi xi kalaka xi nga na matshamela ya ku va xi hakela emintirho ya ta vuthethisi nakona nkarhini wa kona mintirho ya Radio Mozambique yi bule na Erminia Matsolo ntlhari ya ipaxi lweyi a vuleke leswaku vona va sungule entirho wa ku khokela exitshungu hi xiyimo xa miganga a ku va xi hambana ni mukhuva wa ku xi theta etimhaka a xoxe.
ku tlula 35,000 wa vanhu hi lava yimeriwaka a ku va kumeka mugqivela lweyi ka xiyenge xa vuntlhanun'we xa nkhuvo wa nyama ya homu entsindza wa xifundzeni xa Magudu. Anti lowu wu lulamisiwe hi vurhangeli bya xifundza lexi enkongometini wa ku kombisa empfindla la xifundza lexi kun'we ni ku pfula emukhandlu wa ku van'wamabindzu va kota eku simeka emitirho ya vona ya ta bindzu. Ka nkhuvo lowu ku ta kombisiwa ni ku xavisiwa a nyama ya homu kun'we ni vachayi va Magudu ni van'wani va xifundzankulu Maputsu. Ka nkhuvo lowu ku yimeriwa ku va ku kumeka evarhambiwa va swifundza swa ka Xokwe, Bileni Masiya ni hinkwaswo swa xifundzankulu Maputsu. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu, kasi man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Mixo Unene.

0: swoswi ya afano hi vafamba hi vajuletela ne ha heli voni va hi juletelaka hi famba hi va juletela voni ka ku kalaka hi va byela swa ku mi nga enceni swa ku mi hamba justisa hi mavoko entawu va hi yingiseta mayelana swa ku hi pumba ni maprocesso tribunal hi enca ku vanhu va bula va twana ntawu a yi paja 32 January leyi ya namuntlha hi hambaka hi vona swa ku hi kulile ene ya nyoxa ku a ya na a ku taleliwa hi ntamu a matribunali ya bula hi twanana ni vanhu ene ya yimela michumu ya ku tlula kola hikola ka ku podija funtse hi tizisani yene ni makomputadori xa hi nga ha fambafambi hi leswi xa hi swi yimelaka a yi vula
1: kunene marito ya Erminia Matsolo yena nga ntlhari ya yipaxi loko a vulavula hi ntirho va wulandzaka i nkongomicini wa ku vhikela exitshungu ka leti telenaka ni ku va xi nga kumiwi hi timhaka hikusa loko xi kumiwe timhaka ta ku fana leti xi nga na yipaxi a vula leswaku ina a ku hakeliwi kambe a timhaka a ti laveki Jokin hi vule leswaku ku nga ri khale ba magandzu ya mpfundla hi ku nguma le ka apontador lowu kumekaka vanakulori stel yumanyisa na Dumingu Ximakalani kusa hi vona va yimelaka a ku hoyozela va khoma xiyandla va khevula
2: amurhangeli
1: wa tiko dale chapo a ku sungulani kakwe ka lendzo leri vanakulori hamilosa hi wani maxela kusa no apontadoro ku ni xirhami ngopfu swinene ku nakona a matshamelo hi wani ya ku va ku yamukeliwa emurhangeli wa tiko Daniel Chapo
3: yalosela Fernando Sidumu yalosela Joaquina Vlankulu xikuphinda hakunene maxela hi lawa ma tikombisaka ka matshamelo manene aleno a Ponta Douro loko kutani ku kontiwa mahora a ku va ku ta yamukeliwa amurhangeli wa tiko Daniel Chapo loyi a taka tlhasaka haleno ku nga le khale Ponta Douro i mbangu lowu kutani hi xilungu hi ta hlaya leswaku xi ta vhistidwa rigor kasi hi xirzonga xa kakwezu xa nkama lowu hi nga kona hi nga hlaya leswaku a hi hambali timpahla ta muhlovo hinkwawo ku va ku ta yamukeliwa amurhangeli wa tiko Daniel Chapo ka nkama swoswi ku kazi ku hetisiwa mintirho ya ku va ku lulamiseliwa mbangu lowu ku taka yamukeliwa kona murhangeli wa tiko Daniel Chapo Daniel Chapo loko a tlhasila haleno matutwini ngopfu Ponta Douro hi loyi a taka ve khangula a muti wuntshwa wa tribunal judiciali bya xifundza xa le matutwini nakoni tave zangela nhlengeletano ni xitshungu haleno Ponta Douro ambangu lowu ku taka ve ku yamukeliwa ku fambisiwa nhlengeletano leyi hi lani kutani ku nga ni vakombisi va swilo swa ku hambanahambana i swilo leswi swi kombisaka ntamu wa xifundzankulu Maputo ka bindzu lebyi a xifundza lexi xi kotaka ku va xi bindzula hi vona ka nkama lowu timbuti ta muhlovo lowu veke hundzulutiwa hi swiyenge swa tavo manguva lawa nakona ku ni makantero lawa ma kombisaka leswaku xifundzankulu Maputo xa bindzula masalada nakona hi ya vona leswaku ku ni swakudya mabolo swi masorveti swilo leswi hambiwaka hi vahanyi va xifundzankulu Maputo hi tindlela ta ku hambanahambana haleno Ponta Douro hi ta zama ku va hi nga bula ni vamamana va nga livangani lava kutani va tilulamiselaka a ku va va ta kombisa swilo swa mamana Auxeni ya ku losa u khanelaka mintirho ya Radio Mosambiki u kumeka haleno ka ntirho lowa liendzo bya muzangelo wa tiko i mpfini leswi u julaka a ku va u kombisa swona laha
4: zixili a vito dzanga hi mini mamana Rosita Sibia mutswaliwa walani a localidade ya Salamanga distrito de Matutwini hi kumeka lani a Ponta Douro ku ta yamukela a tatana wa hina kambe ka nkarhi lowu wa swoswi leswi ri navelaka ku swi kombisa laha ka siku la namuntlha hi michumu leyi ya ku yengesela a mavitamina yengesela a ngati muzimbeni yengesela antamu kava vakulu ni kava vatsongo lani mini ritiri ku processara agroprocessamento anga mijumulei hiri makaseni masiwini ya kufambisana ni mitsumbula ni mihlata ni makhofu abeteraba sinora se indlela leyo riskoti lokutaka beteraba la mina ile hamba asumu indlela leyo riskoti lokutaka asinora la mina ri jinja ile hamba abolo indlela leyo riskoti lokutaka amakhofu ri manzuluta ri hamba abolo indlela leyo riskoti lokutaka amintsumbula ri nzuluta ri endla abolo ileso anghlata na wona uri swikotile ku teka nhlata ri hundzuluta ri mahabolo ri mahasumo ri tlhela kambe futhi ri maha ni ma-chips ni mabiskoti ya mihlata se hi leswi mina i ni taka ni ta kombisa swona ka siku ra nyamuntlha a swa ku a wu rimi leswi swi rimiwaka masin'wini wa swi ndzuluta u nge li hi ku swi dla so u tlhela u swi hamba a ku swi maha mavitamina hi minchumu ya natural
3: a bolo le dza mintsumbula u ti hambisa ku yini
4: a bolo le dzi dza mintsumbula ri dzima ha ku ri ya cela mintsumbula se na masin'wini ka mina ri va endla ta hi vandlela ri se ri hlantswela ri ra xiparela ri guma se ri chela nyana a swi chukelatana swa switsongwanyana ri gama se ri chela nyana a xitandzana tuguma seri chela nyana a xitiri gwananyana swa xitsongonyana swa ku kota ku swi ta kota ku khoma nyana a mintsumbula liyani a ku kota ku swi rhandzana swi va nchumu xa xin se hi leswo ri swi mahisaka xiswona
3: khani mamamana u dya wu hlaya leswaku wa bindzula masin'wini u khanele ni bolo bya makhofu na byona ku ni lava a va ngaki va swi yingela swa ku fana ni leswo
4: hi swona leswo loko a va ngenge swi yingela kusukela ka nyamuntlha ku dyaka va swi tiva leswi swaku a makhofu ma hamba sumu ma hamba bolo a sinora wa sweka hi rona mucovelo u phee kambe futhi u hamba a sumu u phee kambe u hamba a bolo a mitsumbula hi so ku yi sweka so o ni xiginya o ni ku hamba a farinya ni bolo na yona ni yi gurdi ya mitsumbula hinkwaswo swa maheteliwa se hi tindlela leto hinkwato a leswi hi swi tirhaka masin'wini swa variala a ma yi ndzulutilela para ku ve ni hi kota ku swi dya hi ndlela leyi yi lavekaka para swi kota ku na hi nawu swi hi nyika ku thamba muzimbeni ka hina
3: khani mamamana ntiso lowunene
4: khani mambo ri khensile ni tamu ngopfu swinene a xi feli
3: hi swona kutani i mazito ya mun'we ka vakombisi va swilo leswi swi bindzuluaka haleni swifundzwa nkulu Maputo hi swi yingelile leswaku swa koteka ku va ku hambiwa mabolo ku hambiwa mabiskoti hi mihlata mabolo lawa hi makhofu hi mintsumbula kutani i leswi a vahanyi va haleni xifundzu xa nkulu Maputo namuntlha va swi kombisaka haleno a Ponta d'Oro Pontadoro lweyi ku kontiwaka mahora ku va ku ta tlhasa muzengeli wa tiko Daniel Chapo hi hlayile leswaku a ta tlhasa hi nkama ma-11 na 45 minutes kona mutlha muzengeli wa tiko haleno Ponta d'Oro a ta nyikela nakona a muni wa mitorotoro i mitorotoro leyi hi mi vonaka na mi ta nyikeliwaka ka vabyimi ya ku va va ta tlakusa a bindzu bya masimu hi tindlela ta ku hambanahambana kutani i swilo swa ku swonga swinene leswi swi kombisiwaka haleno handle ka swikombiso swa swakudya nakona ku ni mintirho ya ku va ku hambiwa a mapasi ku hambiwa a manwiti nakona ku ni mintirho ya yipaji ku ni mintirho ya ku tswalisa vatsongwana nga rejistro civil mintirho leyi mi landziwaka hinkwayo haleno ka mbangu lowu ku ta ka landziwa komisiyo kola ka kampu ya ENSS a Ponta d'Oro exifundzeni xa Matutini xifundzu xa nkulu Maputo ka siku lebyi bya ku sungula bya liendzo bya muzengeli wa tiko Daniel Chapo a endzela xifundzu xa nkulu Maputo hi masiku mazazu lani mundzuku a taka kumeka Asifunzeni xa libowana na manyisa ntshaku ata pfala asifunzeni xa lika matsolo Fernando Sidomo na Joaquina hila wa madzungula inga mkhlasela ka swosh nkankamalo amumukutani ukhavaka halenu a Pontadoro mbangu wa ku tshamseka kungani lwangi lebyi byi vitanaka vanhu valo mutikweni ni vamateku ya vambe hi ntalo akuva ku fambeni ka malanga lawa vanga swikota kuva valo ndzovota amatshamela ya tavuyendri ya xifundza nkulu Maputo.
1: Inkomo Domingos Makalana inkomo na Clore mkumeka kusana na exfundene xa matutweni ngopungopo exconnection xa Ponta Duro akuva mutayamukela murangeri wa tiko Daniel Chapo lwelo swikuma 11 horas na 45 minutos ku yimeriwa ka leswaku a fika kosene lomba nga ta khangulaka a tribunal judicial la xifundza xa matutweni Ashufeni vanyo matutwini ashufeni xitshungu xa xifundza nkulu Maputo ikola ka kwenziliwa he murangeli wa tiko Daniel Chapo swinilisima ngopfu swinene xivakina leswi
2: hi swinilisima hi yimeliwe hi Fatima Kola aja studio
1: alo munthu wako
2: kunena duma leswaku kuni ku gingiriteka na hinawo hi travile ku tiva leswaku na hinawo ya zandziwa hi tatana wezo wa hi endzela kutani na duma leswaku ni va yaketiko ngopfu va muganga wa xifundza xa le matutwini mugangeni wa Ponta Dor na vone va ta tshava ni ku va kombisa ku navela kwavo ka muzhangelo wa tiko
1: wa tiva leswoswe yin'wana nga yan'we yan'we yi rele ngovela lweyi a taka lweyi wa mundlwani lweyi le exifundzeni xa Magudu va famba lava nga ta yeka koho va famba ni sovori
2: moya sovori problema li kona kwala kaya
1: ni xa ku gwexa amatinyi kusa e ku ta dyiwa nyama
2: a nyama yinyi
1: ya nyama homu leswona ku lori David Ntimana hi lweyi a vula leswaku ku tlula 35,000 wa vanhu hi lava nga ta kumeka ka migolo lweyi exifundzeni xa Magudu a ku va ta kumeka ka 6th edition la festival de carne nyama homu leyi
5: kutula 35,000 vanhu va rindzeliwa ku va kumeka ka nkhuvu wa nyama u nga ta va kona a Magudu a xifundzankulu Maputo ku lule nkhuvu u nga ta endliwaka ku heleni ka vhiki kusukela mugqivela a nga dzana mfeka ndzhati a nga Setembro na n'waka tani ku rungula ka André Ribeiro wa xiyenge xa nyelaka ku tlakuxa ta nhluvuko wa vumabindzu hi xiyimo xa xifundza lexiyana nkarhi na kona murhangeli lweyi a tivisile leswaku ku ta va ni swibomba ni xitimela swi lomisiweke a ku va swi tleketla vanhu va ku ya enkhubyeni lowuyana
6: nkhuvo wu ta endleka hi leswi hi swi xuvisaka xiswona leswi hi nyimelaka swona ka nkhuvo lowu wa ku kulungela o ka ntlangu lowu wa nyama hi Magudu hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli ku ta va ni a ku tlanga ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi Magudu a bindzulaka swona hi tlhelo la ufuyi hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudu hi ku landza ka mintirho hi ta va ni na swona a swakudya swa ku hambana hi ku hambana swi ta va swi swekiwa kola naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina wa ku cinisa muzimba hi nga leswi nga xipetakulo va xi chasaka hi xiputukesi yi ta va ni ntirho lowu na wona u to va wu endleka ntirho lowu a wu kobrariwi nchumu ku na loyi a hakelaka pravu ya bukela kumbe a tlangela siku leli la nkhuvo lowu wa nyama
5: Ribeiro a vule marito lawa mbirhi lweyi loko a ta va a bula ni vakweli va mahungu va Radio Mozambique
1: inkomo swinene David Ntimana kunene ngoti tindlela mgqivela tikongoma ku Magudu ikusa kuya dliwa nyama swinene hi le ka singora ya 50 minutos yokina uleswa ku Fatima Vida dikola
2: kunene sidomu ita imagwala ni gingiriko na munhla
1: hi tlangela ngopfu swinene loko swi kotekile ku veve swin'we ka lexiyenge na hi nyimela ku nkarhi wihi na wihi hi ta va hi tlhavele ta michina hina ni ya antena national akuva hi ta kuma emarito ya murhangeri wa tiko Daniel Chapo leyi namuntlha sungula ka riendzo la ntirho la masiku manharhu exifundzankulu Maputo ku fambele ka masiku lawa ya manharhu a ta va matutwini Buwane Manyisa na Matola lomu kunene mintirho yinyingi yi nga ta va yi landziwaka nakona kutava ku tali ngopfu swinenga tindhawu leto xila swo hinkwerhu a rhambiwa ku hikuma ya wona emulangeri wa tiko hi twa leswi a nga ta hi byela ka swona
2: kunene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas a ti, quando encontra Moçambique, se encha com trejeça na Avena Antena Nacional, e me comecele Jornal da Tarde, cutane ribuela que é que é jumentejo, ali no Caia, emissor provincial de Maputo, e se um laxengue lixi, já mentejo, e que vai retutuma, aí ativa uma chama lixi funjão, que o Maputo, que não conhece ligar Maputo, o inglês é televisão neném.
2: Fica no Maputo.
1: Não conocota, mas jungle é sico. A chifre no Janculo Maputo.
3: Em comum, a glossa mungue se adorante com a Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo. Ele foi o que ele tinha engaixa mangue antigani e a chifre no Janculo Maputo. Lá, cá, não glô, cá, xinglês. Namuntlha hi ta ka ni tinhlokomhaka leti ti ngo. Murhangeri wa tiko Danie Chapo hi loyi namuntlha a sungulaka eliendzo la ntirho la masiku manharhu ra xifundzankulu Maputo. Sweswi na ha kumekaka a xikanekisitwani xa Ponta Douro laha ndzeni ka nkarhi wutsongo wu landzelaka a nga ta rhangelaka enhlengeletano ni xitshungu xa matutwini. Xiwubyana i paxi i nga lexi vonelelaka exitshungu xi nga ka xikalaka xi nga koti a ku hakele vagqweta loko swi sindzisa a ku va xitetisiwa hikwalo ka timhaka ta ku xiphoxe enawu xi vula leswaku ku karhi ku landziwa emintirho ya ku khwavela exitshungu lexi a ku va xi hambana ni mukhuva wa ku tsema timhaka ha xoxe vurhangeri bya xikola xa ku visa emaphorisa ya tiko etidyondzo ta le henhla i nga akademi ya tisiensa xipolisi ya xasipol byi tsatsiye emaphorisa lawa a ku va ma tirhisa evutlhari la ximanguva lawa a ku lwiseni ni vugevenga byi hlaselaka emiganga ya ku hambanahambana ya tiko wo sungula a nongoko lowu wa mahungu ya nhlekani ya xifundzankulu Maputo Elvis Magaya na Fernando Sidumu va Milosa. Alu inkarhi wa ku va hi sungula ku nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo a ku va hi ku chumutela emahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma tlheliwa hi vanakulori va xitichi lexi hi rhanga hi lawa ma vulaka leswaku murhangeli wa tiko Danie Chapo hi loyi lamuhla sungulaka eliendzo la ntirho la masiku manharhu ya xifundzankulu Maputo na sweswi a kumekaka exikanekisweni xa Ponta Douro lana ndzeni ka nkarhi wutsongo a nga ta rhangelaka enhlengeletano ni xitshungu xa muganga lowu wa tiko sweswi kasi lawa hi ta vuya hi wona emahungu sweswi hi ta rhamba Stel Manyisa ni lama vulaka leswaku maphorisa ya Asipol hi lawa ma buwaka ndleve a ku va ma tirhisa evutlhari la ximanguva lawa a ku va ma kota eku lwisana ni vugevenga byi hlaselaka emiganga yo hambanahambana ya xifundzankulu lexi kasi ni xingometiwa hi leswaku Stelu Manyisa se i le mpfhukeni lomu a nga ndzeni ka nkarhi wutsongo murhangeri wa tiko Danie Chapo a nga ta rhangelaka enhlengeletano ni xitshungu xa muganga lowu wa xifundzankulu Maputo ndzeni ka lendzo wa ri tshungulaka namuntlha ra masiku manharhu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Stelu Manyisa enhlekani hi wihi mfambu sweswi u landziwaka eseno ni nga kona mayelano ni ntirho wu landziwaka emurhangeri wa tiko Danie Chapo a swi sekoteka a ku va hi tlhangana na Stelio Manyisa kasi Stelio Manyisa hi loyi a pangataka eliendzo la murhangeri wa tiko Danie Chapo kambe ta vuya ha yena sweswi hi to mu rhamba na a vula leswaku maphorisa ya Asipol ya nga akademi yasiyensa xipolisi ya hi lawa ma tsatsiwaka a ku va ma tirhisa evutivi bya ximanguva lawa enkomitini wa ku lwisana ni vugevenga lebyi byi hlaselaka matiko la Mozambiki Stelio Manyisa.
4: A Academia de Ciências Policiais, a Cipol, anga munti wati jonzo tala henhla ta xenge xa ta uphoyisa, u humelisa nlaveko wa ku va ku veni ku tlakuxiwa a vutivi byi nyikiwa ka maphoyisa ngopfungopfu byi yelanaka ni ta ku tiva a ku tirhisa swibye swa ximanguvana lawa ka kulwa ni vudyambana ra ku hambanahambana ri endlekaka ka miganga yi nga ringani ya tiko ngopfungopfu ka timhaka ta vudumeli byi endliwaka a Cabo Delgado. A Cipol a vula leswaku maendlelo lama tirhisiwaka namuntlha ka siku ya kulwa ni vavanuna lava na va ku hloma anga va terrorista swi nga endla ingari matshamela lawa mayenelaka hikuva va hlomi lavaya va tirhisa swibye swa ximangovana lawa kutani ku ni laveko ku va maphoyisa kumbe mintamu vuvhikeleli yi tiva ku tirhisa a switirho swa xinyan'waka a ku va nyimpi leyi lwiwaka ni vaterrorista yi va nyimpi leyi nga ni nhlulelo hi tlhelo ra mintamu vuvhikeleli bya tiko marito lama vuliwi hi murhangeli wa Sipol Rodriguez Nyuwani loyi a vulavula wa wumbirhi lweyi ku pfuleni ka nhlengeletano yikulu yi kongomaka ku dokadokisana hi mayelana ni ta vutlhari lebyi nyikiwaka maphoyisa ndhawini liyana vutlhari lebyi faneleke laka ku va byi tirhisiwa akulweni ni vudyambani ra ku hambanahambana kumbe ni swin'wana leswi nga hlaselaka a tiko ra hina.
5: É nossa convicção que o combate ao terrorismo não pode ser abordado de outra forma senão numa perspectiva mais holística em que percebamos a interligação de fenômenos do crime organizado. Acreditamos que a procura de soluções para os problemas que emergem neste domínio ultrapassa questões operacionais e táticas atualmente em uso, devendo passar igualmente pela valorização das experiências profissionais e pelo contributo científico de diferentes atores aqui presentes.
4: Nkameno kona Rodriguez Nyuwana a vuli leswaku nhlengeletano liya yi sunguleke wa wumbirhi lweyi yi kongoma a ku dokadokisana hi mayelana ni ta ku fikelela tiko hi ku tirhisa lwandle ku ni laveko ka marito ya ku Nyuwana wa ku va Mosambiki a hantla a tlhariha halani ka ku fikelela a lwandle enkongometweni ya ku va ku nga voneki madyambana ma nga nghenaka tikweni ra hina hi ku tirhisa a malwandle.
5: A escolha deste tema fundamenta-se na necessidade de colocar no centro do debate sobre a ordem e segurança públicas questões de criminalidade marítima, desde a pesca ilegal, a pirataria, a poluição marinha e demais crimes ambientais, bem como as estratégias para sua prevenção e combate. Defendemos que o desenvolvimento sustentável de Moçambique depende, em parte, da capacidade do Estado de controlar, proteger e garantir a ordem e segurança públicas no seu espaço marítimo. Sem isso, a posição estratégica do país no Oceano Índico corre o risco de se transformar em fonte de ameaça e insegurança em detrimento da prosperidade.
4: Marito ya Rodriguez Nyuwana murhangeli wa Asipol loko a vula wa wumbirhi lweyi ku pfuleni ka nhlengeletano leyi yi nga ta patsaka maphoyisa ni tinhlari ta muti lowuyana wa ta tidyondzo ta le henhla na nkongometo ku va ku dokadokisaniwa hi mayelana ni ta tindlela leti ti nga tirhisiwaka hi maphoyisa ku va ku fikeleliwa tiko ra hina ni xitshungu nambe ni swibya swa xoho.
3: Inkomusi ya lumanyisa kambe ha ku rhamba kambe swo swi hita ni vulamavulaka leswaku murhangeli wa tiko Daniel Chapo lweyi namuntlha a sungulaka liendzo la ntirho la masiku manharhu exifundzankulu Maputo swoswi a kumeka exikanekisweni xa Ponta Douro laha ndzeni ka nkarhi wutsongo landzelaka a nga ta rhangelaka enhlengeletano ni xitshungu xa matutwini. Se ya lumanyisa enhlekani
4: Nhlikane Fernando Sidumo, Nhlikane Mwengisete wa Radio Msambiki, murhangeli wa tiko vhela a kola Ponta Douro a karhi a vona a bindzu ra ku hambanahambana leri kombekisiwaka lana a nga ta fambisaka nhlengeletano xitshungu xa localidad ra Ponta Douro a kombisiwa tinyingi a byeriwa swinyingi ni ku va a vutisa swa ku vutisa kutani na a ri karhi a kombiwa leswi xifundzankulu Maputo a bindzulaka ka swiyenge swa ku hambanahambana a ka nhlengeletano leyi murhangeli wa tiko a ta twa a swi fuva swa vaakitiko emixweni hi bulini vaakitiko va nga ri vangani va lana na Ponta Douro va vulavuli hi ku khuleketeliwa ka ndzilo wa gezi va ha vulavuli nakona wu hi ku navalatiwa ka mati ya ku phuzeka va kombele swibomba swa ntleketlo wa vanhu kambe hina va tatana vanharhu va taka ka ndhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputsu hi la ku va twaka hi minete yin'we hi leswi swi vumbaka swikarhatu va lava ku swi vekaka ka murhangeli wa tiko tatana Nhlikani vito ku sungula mimani
6: Olympi Manuel Mwisi
4: na katatana Olympi kutani hi swi karhatu leswi mulaka swi byelaka murhangeli wa tiko ni nhlamulo leyi mi yimelaka ka yena
6: hine yimela xa ku hi twaka murhangeli wa hina a muchumu ya ku sakisa lexi a khanelaka ka mimbangu mimbenyari loko a ni xitshungu xa yena kambe hine navela xa ku a yi lunghisela regadiwi laha hi lalaka mafiyani district ya Namahasha hi yimela leswo xa ku loko a li kola ni ministri wa agricultura va hi thamela marito ya hina laha xikombelo xa hina leswi
7: kani tatana n'wina vito mimani hi swini swin'wana swivilelo mi nga ta swi vekela ka murhangeri wa tiko ni leswi mi nyimelaka swona ka nhlamulo yakho
8: de facto antonio trazente mukhavela un'we muhanyi tiko ka mafuyani a rhangela ka ndzavulo ya vurimi xinyimo xa xikulu lexi a hi navela xona loko hi veka swi twisisa a hi loko va zama ku hi lunghisela rigadi hikusa li kumeka li ku na vandalisation lalikulu hikusa majaha lawa ma nga kona ni tintombha ti kumi ku tirha anti akwanti maxi li tirha rigadi rigadi ya la hina likulu tenyo duzenti xistente do xikampo ke hikuwana makalona centistente hectare point doge anti akwanti maxi hi mipregara lava va kalaka va nga na mitirho va kumeka ku amitirho yi koho endzeni ka mafuyani enkomponi ya yikulu leyi hi fanelaka ku va yi tlakusa tiko a ragadiyo leyi a dyisa ka mapotsu xifundzankulu ka mapotsu xikan'weni doropa la ka mapotsu ni maprovhinsi ya man'wanyana ma kumeka madla kona for i dojimilizaset mina ni khulumaka va ta teka sinkutonela dya mazambani ma beyira hi leswa ka mabindzu loko ka mafuyani ntawu leswi tlhaka swa kale a ndlise so maputu so ndlisa tiko hinkwaro
7: kani kutani nkama wutsongo swinene marito ya vatatana va nga ri vangani lava va kumekaka lana Ponta d'Oro Fernando Tshidumo ku hlaya leswaku murhangeli wa tiko a ku ngheneni kakwe haleni Ponta d'Oro a xikeke hi xitandza moya lana aerodromo lala Ponta d'Oro a ya khangula muti wuntshwa wa tribunal judicial di distrito ya lana Ponta d'Oro i muti wa ta vuthethisi lowu wu kongomaka ku na byalisa matirhela ya xiyenge xa ta vululami hi xiyimo xa xifundza xa Matutwini ku nge khale Daniel chapata khwela lana palku atwa a swifuva swa vayakitiko ni ku bula na vayakitiko va la Ponta d'Oro hi ta twa nakona u marito swileletu leswi nga ta swivulaka ndzeni ka xiyenge xa ta vululami hi xiyimo xa tiko la hina i hinkwaswo hi ku famba ka siku ha tata ni man'wana mahungu ku mi tivisa ka liendzo la murhangeli wa tiko Daniel Chap a xifundzeni xa Matutwini hlikani Sidumo
3: hi kari kungoma emigimeta musika lexi yenge xa mungu endlika na xifundzankulu mapuzi kambe ka hini nkarhi wa ku a hi vulavula leti ti tlanga mutlanga ku tiyisa miri a va hi tiva leswaku se u endliwile le endliwile sorteyo la n'we la tivaka lenana ka ni puli dapuramento na kungoma ka musambula wa 2027 Rigoberto Chisano enhlikani
9: nhlekani Fernando Tshidumo ni vayingiseti hi swona namuntlha sedida federação moçambicana de futebol a dropper fica uma puto com ambi wa sorteio da pool de apuramento kama kadzongeni makari katiku nakone ku tivisiwa swa ku ami kava win u tabela na mani puleri ri chapera ka musambola wa 2027 la na xifundza ku maputo hini a mitlawa mimbiri nga ta representara ka xifundza ku maputo nga hlaya inkomati dixinavani xikamwe na xikola de sergeant xiwa Boani i mitlawa mimbiri leyi nga ta kumeka ka pool de apuramento i exifa de Boani a ta kumeka ka serie A a ta bela ka jornada ra ku sungula ni fevereiro ka Gaza a campo ya Liga Desportiva de Maputo a campo yakwe hina matshamelo ya manene a ta bela a campo ya Liga Desportiva lani ka matsolo ku suila ni João Mateus nga hlaya na kone a serie A exifa a ta bela na Liga Desportiva ka Maputo tinga hlaya hi mwinyi wa muti Liga Desportiva de Maputo na kone a nhlawulo wa Liga Desportiva de Maputo wu lumba a Cidade de Maputo na kone kuna Temuza Costa do Toro da Masinga.

0: Tshama na hi hamba maxifos or ku khamba mitamu swa ku hi nga kota ku va hi lunghisa matshamela kumbe matirhelo leswi ma swi julaka ku va hi hamba tirhiloji hi yaka ka vona hi yaka mitlangu leyi hi yaka ka yona so hi le ka ndzeni ka ku ti lunghisela para a mitlangu leyi ku para mphikizano lowu.
1: I mayelana ni Sorteio, ma yini ma-objective ya nkomati ka mphikizano lowu?
0: A ma-objective ya nkomati kusukela loko hi sungulile ama-competitions kumbe le kusukela le ka nkama lowu nkomati a nga xika ka national a luta sempre or kumbe ka objective kumbe a lexi nga hlaya swa ku hi ku tiyimisela hi ku va tlhelela ka national ndhawini hi ta bela ku fana hi bela ku va inkomati majina hi ni objective ya ku tlhelela ka national.
1: Hi vona marito ya Zito Mashavanga, president wa inkomati Chinavani Fernandes Dom.
2: Inkomu Rigoberto Xisano hi ku lava mangulo ya mayelana ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi mi leswaku apoli da puramento ku va hi fika ka musombola wa 2027 xifundzankulu Maputsu a fanele ku va a li kona ka musombola 2027. Lawa mahlavuselano ya le xiyenge xa munga enhlekani ya xifundzankulu Maputsu Fernando Sidumu na Elvish Magaya va le alinhlekani.
3: Enhlekani Maputsu nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputsu.
4: Kanuma msinene Fernando Sidumu na Elvish Magaya kuva mi tiyile matata hi kombisa matshamela ya xifundzankulu Maputsu hi ndlela ya madzungula na hina ke hi sungulisa swoleswi le xiyenge xa mitirho hi famba xona hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya 16 years ine Faustino Sidumu weneo mzumbi wa wezi tlhelo bya lani kuva kun'we hi kota kuva hi pangalatana hi ndlela ya xikhomu ya swaku wene utlhasikile ka mativa leswaku mintirho ya Xitsonga nakona ya ku va milumba yimisoro provincial Maputsu wa Radio Mozambique ku nga le kale loko matshamelo mabekisekile hi ta hlanganisa na international ku va hi pangalata liendzo la muswengeli wa tiko lomu xifundzankulu Maputsu namuntlha a ningeneke hi le xifundzeni xa Matutwini matshamela ma nga si na bekiseka pfumelani ku va hi ndlela ya lebyi vunanga hi losana.

0: kolu karala kusini uziyoni neni urongo
1: kukumu
0: pila pila ni usiku lo mchilungu niseva kulumela vanu anza ulu loku waka msioni ni saati wa wena
1: katale
0: bevo na vamfulula marombo papa ya heku kongela kai hofa sawa baku sonya matiko kuru eh papa ye angoma kama luku
1: We win.

0: Alisu kama ishapora nzuwa na minanzilo su intanga madala Minanzilo su eva lungu wa ntiwa Suku hewe
1: Telefoni yungu se Ila minina ihuma Inge ngindo ngindo ngindo Si eva lungu talena madalo Baka kakalu hosho Kome mareli ya veka giwa misa Adevo E awu hulu
2: Kuka ujiwe misa
1: Le zo imbele o tirila na anya e awo holoka le zanga kala ni kupa domi ni no mukuma kaka shawana misathani ni unga kwa tafuka hunuta ino lo mka kasha wakurwana wange he rado nzike yo wange chela msava ita famba zingi ya akumeki sinu samsava nzi akona sinu samsava nzi akona
2: amsathani ni shuruwa wata ibinya
1: Inolum kakashawa kurwana

0: hi nge le madzungula ya nhlikani ya hi zindza leswaku ndzeni ka nkamanyana hi tihlanganisa na international lomu muswengeli wa tiko a sunguleke namuhla liendzo la ntirho lomu xifundzankulu maputo hi lo nkama a le xifundzeni xa matutweni lomu a taka va ni mabulo ni vatshami va mbangu lowu wa tiko. Pfumelani ke hi tsutsuma hi ya hlometela leti yelanaka ni ta vupaluxi.
1: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsan 4 barata musicali ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titula risimu ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku u bala pini ya wena a nga va mpesa emola kumbe mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.

Ma nguema jambo hi misoro provincial Maputo Michelle wa Alberto Langa. Murangeli wa tiko Daniel Chapa sungulile yanzo la masiku manharu ya ntiro na munthla xifundza nkulu Maputo. Lianzo la kwa lisungule xifundzeni xa matutwini lomo anga khangula muntu wa 30C a localidad de la Pontador nzako a hlengeletana ni xitsungu. Mahungu hi entelelo ka nhlautelo wa marungula. Mfumo wu lavetela tindlela ta ku pumba timhaka ti vangiwaka hikwalaho ka ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ti vonekaka ka masiku ya ugamu. Hikwalaho ka swona, tintlhari ta xiyenge lexi hi xiyimo xa tiko ti hlengeletanile wa unharhu lweyi a doropeni la ka Matsolo a ku va ti kombisa nawu wuntshwa wu yelanaka ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelo ya nkama wu nga ta siva lowu wu tirhisiwaka wu vumbiweke 30 wa malembe ndzhaku. Ku pfuleni ka nhlengeletano lweyi, mukombisi wa mfumo ka xiyenge xa ta misava ni tindhawu hi hanyaka ka tona Gustavo Jeje a vule leswaku nawu wuntshwa wu ta tiyisa ndzeni ka swilo swo tala a ku pfuxetiwa ka mintirho ya vuvoneleli kun'we ni ku vekisa tshomba la tindhawu ti hi rhendzelaka nakona ku ta khatisiwa lava va nga ta mintirho yo hoxelaka meyoambiyenti lava nga ta endlaka mintirho yo hoxelaka meyoambiyenti yi nga ma tshamela. Hi tlhelo lakwe murhangeli wa xiyenge xa tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelo ya nkama hi xiyimo xa tiko Sonia Mwando a vule leswaku nawu lowu wu ta tisa nakona nhlamulo ya timhaka ti vangiwaka hi wuceli la misava handle ka nawu ni ku chakisa malwandle mhaka yi xikuvalisaka ka masiku ya ugamu. Vanyimeli va xifundzankulu Maputo ka Pool de Apuramento adzongeni ka tiko va komba ku tsaka hi sorite yi endliweke namuntlha a CD de Federation Mozambicana de Football adoropeni la Maputo. Inkomati wa xinavani a kumekaka ka Serie B a ta pimana mintamu na majaji wa Maputo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kasi ni Baronche de Masinga a xifundzankulu Inyambani. Nkarhini wa kona hi twile marito ya murhangeli wa inkomati wa xinavani Zito Mashava lweyi a vuleke leswaku mintlawa hinkwayo yi suka nhayi ni mpimiso wun'we kambe ka ntlawa wakwe a ta endla hinkwaswo a ku va a tlhelela ka Musambola 2027. Ku tlula 2,030 ya vanhu va luze vutomi ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ka lembe nyan'waka hikwalaho ka timhangu ta mimovha ni swithuthuthu lomu switarateni swa tiko. Nhlayo leyi yi ihandzu wa 169 wa timhangu ta mimovha ti vonekeke lana handle ka lava luzeke vutomi ku ve ni 189 va limaleke ku tlula mpimo. Loko ku fanisiwa ni mpfhuka wa ku fana wa lembe la n'wexemu ku voneke ku yehla ka nhlayo ya va ku luza vutomi hikuva hi lembe la 2025 ku luze vutomi 409 wa vanhu hikwalaho ka timhangu leti na ku limaleke kusuhi ni 300 ya vanhu ka 326 wa timhangu ta mimovha. Mahungu lawa ma paluxiwe musumunuku lweyi a doropeni la ka Matsolo xifundzeni kasi xifundzankulu Maputo hi komandanti general wa maphoyisa ya tiko Joaquim Steve ku fambeni ka ntirho wa ku haxa makungu ya 34 edição ya majornada da policia de transito. Musumunuku lweyi swirho swa ipaji swi ye swi ya losela mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaho ka ku kulungeliwa ka 30 ni malembe mambirhi ya ku tumbuluxiwa ka xihubyana lexi. I xihubyana xi hanyelaka ku seketela lava va kalaka va nga na matshamela ya ku hakela vagqwetha. Nkarhini wa kona mukombisi wa mfumo Eric Xibonges a kombise ku tsaka hikwalaho ka ntirho wu landziwaka hi ipaji a ku seketeleni ka xitshungu lexi xi hlanganaka ni swikarhato ka leti yelanaka ni ku phondla a minawu tikweni. Hikwalaho ka swona Eric Xibonges a mahlweni hi ku tsatsiya swihubyana leswi ku va xi tshimamisa vuvoneleli la xitshungu ngopfu lexi kalaka xi nge na matshamele ya ku va xi hakela mintirho ya vuthethisi. Lawa a ve mahungu ya madyambu hi emisoro provincial de Maputo. Man'wani mikamingama ya ntoloveto.

0: Para a Jovem Iniciativa, emissor provincial de Maputo, o Arradio Moçambique, Mlosa, Xiengueixa, o Nguana Nogonoco, Lana Riam Kelakava, Navatico, Lava, Sigudjunguana Ndjunguana, Vá, Trisissa Kama, Voco Yavo, Nimia Tlequeto, Vava Yencha, Xanchumo, Kutipuna, Nambicuva, Vaxonguisa, Vutumi, Dza, Vanavatico, Dza Moçambique, e Colacalipsi, Vastitija Kama, Voco Yaco. Kutana Muntla, Ah, Hingaka, Hinga Tutumi, Ini un'wana wa tiko loyi hi zandzaka ku va hi mu hoyozela ni ku va hi mu losa hoyohoyo a vito mi mani hikuva loko ho hlaya hina hi nga phazama kutani hi sindziseka ku va hi chulisa leswi ni to timali ti kalaka masiku yana lawa.
1: Kunene kunene a tolo a yo chulisa hi tintshiva kumbe hi matshixa
0: kutani namuntlha swi dya mali
1: swi dya mali a vito mina mi dlukela mazuzi. Wa xipundzwa nkulu Maputo le xitsongo murakweni ni tswaliwe ka ndyangu wa ku fana ni miti hinkwayo ya vana va Mozambique n'wana wa vadzimi ni teacher wa khale ka vukoloni ni kuleke ku famba ka mikama ni tsumbuleke swiyenco swa mavoko leswi ni swi rhandzweke hi ku tala ka swone ni tlhokoveteleke ni ntirho ya mavoko swa nga mitlangu ya ntumbuluku ku vatla vupendi ni ku hlekisela vanhu na vadyondzisiwa na hambe ku tiva tisenga khanima
0: kutani hi navela ku va hi kanela ha mugqivela swa nga mupendi ntizo lowu wa ku penda mi ta va mi wu sungule byini nakone mi ta va mi sungulisi kwini
1: kani vulavula ni kunene tswaliwe ka muti wo fana ni vanhu hinkwavo wa ntlhanu wa vamakwavo va rirhambu bya xinuna na ni rhandze ku na na hamba tirhisa ra classi hi 1993 ka ve ni ntshwantshwa yi nga hambiwa xikola lexi a ni le ka xone amukhudlwana wa nga a va kumeke na le kona ka ntshwantshwa leyi a kumekeke na humelela

0: Ni lo tlhelela ntshako a go bekisa ka swigotso leswo u fanele ku vana ene u fanele ku vani a le randu ni ntirho wa ka kwako ni ku va u randza ku khetha swa kona a vupendi bya ka kwanga a ta va lebya ku no tshama ni tsala maliso ya vanhu a ta va lebyi ni ta ka tsimba ni ta ka randza ku penda a pfumba hi vulavula hi abstrato obras abstratas swa ku u ya tlhasu lavisa masiku mabedri mazazu nambi weti u kuma swa ku byi ku nyika a nkwayitelo ya ku hambanahambana kumbe u ta rhandza ku endla leswaku ni humi ndleleni swo swi nga le ka nkama wa tinyimpi hi ku lwela a nkhululeko uko namhla ni vone police byana byi dya xithungu namhla ni vone xithungu xiya na xiba police wa swi kota ku swi teka leswo u swi penda ka tela u swi beka ku ve ni ku chaka mapanela wa swi kota ku swi penda xiyani swa ku lava ta ka tswaliwa ku malembe ma mundzuku mundlwana na hambi hi mpambaza va ta swi kuma na swilo kone xikazri ka matela lawa leswaku hi lembe bya ku kazri ka hweti ya ku kazri ka ve ni leswi kambe na swi bekiwile ka tela kumbe swi nga bekiwa ka murali swi va swi endlaku hi ku tswaliwa swa nga swi thokozela
1: kutani mi pfulekile mugqivela leswaku vutivi lebyi mi nga na byona bya ku penda mi kota ku va mi byi tluleta van'wana lava va nga ni amoya kumbe ku navela ku va va dyondza ntirho lowu mi pfulekile ku va mi va dyondzisa nakona mi swi yincisa ku yini
0: i swa nkoka Siduma kwerhu hi pfulekile swi hlela futhi hikusa malembe ya tolo na swi navelile ku ya aswikolweni swa ku dyondza a timhaka ta ku tirha hi wupendi ni swimbe mun'wana swigava kambe hikwalaho ka ku ni hlulekile ni tswaliwe ka muti lowa ku a swi nge kona ni kote ku swi dyondza ndleleni kan'we namuhla kusukela ni tirha na ni le mudluvela mazuzu ni pfulekile leswaku ni pfuna van'wanyana va makwerhu ni pfuna vatsongwana lava nga ni ntanga namuhla liya ni na yo lembe lebyiya kambe na va rhandza a minchumu ya ntumbuluku na va rhandza ku hanya a ndzeni ka mahanyelo lawa hi nga na wona kumbe vana va Afrika vana va Mozambique vana va tiko lebyi hinkwabyo ni pfulekile mpela
1: lava va navelaka ku va va nga kuma a makwadro matela lawa ma pendiwaka ha mazuzi va nga yenca yini va nga ma kumisa ku yini
0: ni pazina bya Facebook kambe swoswi va byi kumane ni va hiriki va ku karhi va khalabyi va ku karhi va byi nghenile va na hambela ndzingo na hali xikarhi ni nyimela masiku lava nga ni yimisa wona swaku ni ta sungula ku byi tirhisa kambe ku ni nhlayo ya ka kwanga ya ku va nga fona hi yona hi vulavula ni va komba leswi ni nga na swone a ku va loko swi va chavisa hi ta kombisana hi tlhasa a mageme ta musi
1: mi nga yi beka moyeni
0: yi le 84 yi ku 67 yi ku 13 yi ku 803
1: mazitu ya ugamula wa mi navelaka ku va mi hisiyela mugqivela mazuzi mupendi ka nongonoko RTG Letras a nga vali wani
0: a ni bya ku hlaya leswi ku hinkwavo lava ni twaka va hi twaka ka mabulawa hi nga ka wona a mhaka ya wupendi a yinciwi timolweni mhaka ya wupendi a yinciwi hi ku va u ni misisi a mhaka ya wupendi a yinciwi hi ku va u li mudzrayi wa swidzahadzahana kumbe ku titlhava a mhaka ya wupendi yi sulukela mbilwini a mhaka ya wupendi swa fana ni ku tswala buku mi nga tswimbeni vana mi nga chaveni ntanga swa ku leswi mini ni nga ka spentanus ni nga ha swi kota ku landzelela wa wupendi wa swi kota u nga hi burisela xiyitana xa ka kwaku lexi u nga hanya swona kusukela vutlongwanini u ta ta tlhasa ka spentanus hi ku penda na mitswatliya mhaka ya ku pendi kumbe mhaka ya hari hi wona yi dumbisaka a vumundzuku bya tiko leri a hi tirheni hi nyeketani vana buyani na n'wina va papayi hi ta ta tirhisana ku mhaka leyi khanimani
1: kanimamusinene mugqivela mazuzi mupendi n'wana wa tiko loyi siku byin'wana ni byin'wana a tirhisaka mavoko yakwe ni miehleketo yakwe ku va a yenca xa nchumu ku tipfuna vuton'wini byakwe ni ku va a nyoxisa matihlo ya hinkwavo lava va tshundzekelaka ku ya vona a mintirho yakwe va vi na n'wine Faustinus Dumu na José Amoni ku da hi ku engeta
2: mavoko ma ni swiyenco
3: nongoloko wa radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
2: mavoko ma ni swiyenco

0: tsakuka nongonoko lowu nge mavoko ma ni swiyenco sweswi hi nkama ku va hi nghena ka xiyenge xa vunanga lebyi nga ta khinisaka ka dzasetorex hi ta sungula xiyenge lexi xa vunanga hi ku twa John Go loko ha ku mufundhisi
1: hlekani moya ni ku pfuka mamana ke a njhani a bon a vatsongwana ke vatlanga hi mina mani mi hi mina John Go okay ni khese ngopfu hi kombela mani pravata hi pfuna nyamuntlha kokwana xidimingwana a hi pfuna hi timhaka ta yini hi timhaka ta vafundhisi okay ni khese ngopfu inkomu a hi ngheni mhakeni hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo inkomu

0: Bola no mbelo wa Clash Mats loyi akhaliteke xikarhi ka kampo, akhalita mbelo wa ku sungula, akhalita mbelo wa mbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Banda Autoria, 16:48 minutos, a kombisa tantwanano.

Mahungu ya majambu hi emisoro provincial de Maputo mihleliwe ya Alberto Langa. Murangeli wa tiko Daniel Chapa sungule liyendzo la masiku manharhu ya ntirho namuntlha xifundzankulu Maputo. Liyendzo lakwa li sungule xifundzeni xa Matutwini lomo anga khangula muntu wa uthethisi a localidad la Pontador ndzhaku a hlengeletana ni xitshungu. Mahungu hi entelelo ka nhlavutelo wa marungula. Mfumo wu lavetela tindlela ta ku pumba timhaka ti vangiwaka hikwalaho ka ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ti vonekaka ka masiku ya ugamu. Hikwalaho ka swona, tintlhari ta xiyenge lexi hi xiyimo xa tiko ti hlengeletanile wa unharhu lweyi a doropeni la ka Matsolo a ku va ti kombisa nawu wuntshwa wu yelanaka ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelo ya nkama wu nga ta siva lowu wu tirhisiwaka wu vumbiweke 30 wa malembe ndzhaku. Ku pfuleni ka nhlengeletano lweyi, mukombisi wa mfumo ka xiyenge xa ta misava ni tindhawu hi hanyaka ka tona Gustavo Jeje a vule leswaku nawu wuntshwa wu ta tiyisa ndzeni ka swilo swo tala a ku pfuxetiwa ka mintirho ya vuvoneleli kun'we ni ku vekisa tshomba la tindhawu ti hi rhendzelaka nakona ku ta khatisiwa lava nga ta endlaka mintirho yo hoxela ka meyo ambiente yi nga ma tshamela. Hi tlhelo lakwe murhangeli wa xiyenge xa tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelo ya nkama hi xiyimo xa tiko Sonia Mwandu a vule leswaku nawu lowu wu ta tiyisa nakona nhlamulo ya timhaka ti vangiwaka hi wuceli la misava handle ka nawu ni ku chakisa malwandle mhaka yi xikuvalisaka ka masiku ya ugamu. Vanyimeli va xifundzankulu Maputo ka Pool de Apuramento a dzongeni ka tiko va komba ku tsaka hi sorite yi endliweke namuntlha a CD de Federation Mozambicana de Football a doropeni la Maputo. Inkomati wa xinavani a kumekaka ka Serie B a ta pimana mintamu na majaji wa Maputo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kasi ni Barões de Masinga a xifundzankulu Inyambani. Nkarhini wa kona hi twile marito ya murhangeli wa inkomati wa xinavani Zito Mashava lweyi a vuleke leswaku mintlawa hinkwayo yi suka nhayi ni mpimiso wun'we kambe ka ntlawa wakwe a ta endla hinkwaswo a ku va a tlhelela ka Musambola 2027. Ku tlula 2,030 ya vanhu va luze vutomi ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ka lembe nyan'waka hikwalaho ka timhangu ta mimovha ni swithuthuthu lomu switratweni swa tiko. Nhlayo leyi i handzu wa 169 wa timhangu ta mimovha ti vonekeke lana handle ka lava luzeke vutomi ku ve ni 189 va limaleke ku tlula mpimo. Loko ku fanisiwa ni mpfhuka wa ku fana wa lembe la n'wexemu ku voneke ku yehla ka nhlayo ya va ku luza vutomi hikuva hi lembe la 2025 ku luze vutomi 409 wa vanhu hikwalaho ka timhangu leti na ku limaleke kusuhi ni 300 ya vanhu ka 326 wa timhangu ta mimovha. Mahungu lawa ma paluxiwe musumunuku lweyi a doropeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo hi komandanti general wa maphorisa ya tiko Joaquim Steve ku fambeni ka ntirho wa ku haxa makungu ya 34 edição ya majornada da polícia de trânsito. Musumunuku lweyi swirho swa ipaji swi ye swi ya losela mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaho ka ku kulungeliwa ka 30 ni malembe mambirhi ya ku tumbuluxiwa ka xihubyana lexi. I xihubyana xi hanyelaka ku seketela lava va kalaka va nga na matshamela ya ku hakela vagqwetha. Nkarhini wa kona mukombisi wa mfumo Eric Xibonges a kombise ku tsaka hikwalaho ka ntirho wu landziwaka hi ipaxi a ku seketeleni ka xitshungu lexi xi hlanganaka ni swikarhato ka leti yelanaka ni ku phondla a minawu tikweni. Hikwalaho ka swona Eric Xibonges a mahlweni hi ku tsatsiya swihubyana leswi ku va xi tshimamisa vuvoneleli la xitshungu ngopfu lexi kalaka xi nga na matshamele ya ku va xi hakela mintirho ya uthethisi. Lawa ave mahungu ya majambu hi emisoro provincial de Maputo. Man'wani mikaminkama ya ntoloveto.

0: ntsena ka lembe hinkwalo hi ta vi hi ti vhikelelile mavabyi lawo ya HIV.
1: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlangu hikuva a swi vhikeli a ka ma-ITS ni ku nyimbisa.
2: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 o u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
3: It's 8 horas na 20 minutos. Hi gamile nhlavutelo marungula hi va hi ndlula hi le switolo kutani sweswi ticket ndhambi

ku yamukeriwa ka Mozambique swi nga xihiso xa ONU. Ku humeleleni xaku ka vutiyiseli bya xitshongo ka vukoloni lebyi kumeke ku tlakuka hi 1962 loko ku vumbiwa Frelimo. Loko ku khaluti malembe mabitsi leswo hi 1964 ku sunguli yimpi ya matlhari leyi fambeke ku atlhasa seti ka Setembre wa 1974 kamba ku fungiweke ntwanano wa Lusaka. Ku sukela siku lebyi bya lisima likulu matin'wini ya Mozambique, ku pfuleke ndlela ya ku va tiko byi khululeka mhaka yi tiyisiweke hi 25 ka Junyu wa 1975. Kama lowu Mozambique a yamukeleke swa nga xirho xa nhlangano wa matiko ya misava a a kombisiwa hi khale ka holobye wa timhaka ta le handle ka tiko Joaquim Chissano.

vakiti kusa unanga lebyi byi ta khinsa ka dzana vhiora xi 30 minutos kutani rhandza ku londzola nkama lowu ku va mi tsundzuxa xihlahla lexi nge lava baseke tinhloko vukhale va ri swo kala swi nga heli swa hlola.

0: kunene kangulesha ngilesha ivunanga za questa netu kamanjolo ikosa ikamanjolo kunene la ikongomeke kona la murangula tiko sikura namutla kumekeke na tirela kona na alanzake mintiro ya kuambanambana kangulele munti wa dautiti sina kona kuni mitrotoro leyi yaveliweke avarimi kongometo na kuva kuyisiwa mahlweni ku hluvukisa tiko ra hina Musambiki hi kola ka tavurimihina 20:09
1: Kapadesh.

0: Rocha, botini de Antumbuluco.
1: Foi como eu ao narro, e 22 horas e 15 minutos.
0: Vucocha.
2: Oi, oi, oi, a Rádio Moçambique, cá um ano no Gonoco Vucocha, o TV de Antumbuluco, o ano Muncha. Kushuvanu kunavela kwezu ile swako mitshamile akuva mito leswi himutela kana shone namuhla ita ni leswi swienciwa ka lomu mitini yezu ivulavula iti hanyi leti enciwa ka swikoxa swezu kumbe swidwati swezu nakone itivisa leswaku kufamene ka mabulu lawa ita twa timhaka leti ti humelelaka ta ku tekeliwa ka mimbangu mbangu leyi milulamisiwi ku kuva miseketela a swidwati Inwana makale ye ingwitalaka na yone ka nongonoko lobu ukosha vutivi bya ntumbuluko ileswaku iya mahlweni ikutlakuka nhlayo ya swidwati leswi kumekaka lomu switaratwini na swikombela azimolam ndzeni ka nhloka makale hi amukele mamana mabedri lava lumbaka xiyenge lexi hanyelaka ku seketela swidwati kumbe observatorio do idoso anga mamana ana marta na mamana Nora Zavalen. Vana ngwini Joaquina Vilankulush na Afonso Maguli. Usiku jenene.

0: forward. I think I see it.
1: Nshaka kuva himulosile vunanga hi ta tlulela ka nhloka mhaka yena munhla lana kutani hi losaka vamamana lava jipelile hi tiva leswaku handle ka kuva muyenca xa nchumu ku va mi tipfuna swidiwati na swone swa swi kota ku va swi seketela miti ya swone ku ni leswi mi lwelaka ku va swi tshamiseka ka swidiwati leswi ka sasa sound leyi u tlanganaka na byone hi swi ni swikaza hi swi ni swi hitana leswi mi nga hetelaka na swone swa leswi swidiwati swi tlanganaka swona emitini ya swona
2: a swidiwati a swi kumi ku vevuka ngopfungopfu hikwalaka ka ku pfumala muholo a hi swinyingi swidiwati swi holaka ni swoswi swi holaka a hi leswaku swo kuma mali purki swa chuka swi heta a wun'wana leswi nga nga vona nchumu maxona xa tihlaya leswaku mini ni kotiwile ka ku hola maze a xi na nchumu kutani ni swo leswiyani swa ku kala swi nga se hola naswona hi vilela leswaku va nga swi hetisa ku swi tsaletela va va va swi nyika purki a ku tsaliwa hi nchumu vo tsaleteliwa maze a va vitaniwi ku tlhasalana loko xa u khanela hi timhaka ta ku tsala va ku ku dzuketela xa va ku nga hi xanisi purki hi kazalile mi tsaletela mi nga va mi teka mavito yo zimi ya hola hi wona wa swi vona kutani swa vava swoleswo a swi dyohati swinyingi swa xaniseka swi za swi ya fa swimbenyani na mavito ma nga se huma
1: mhaka ya ku kaza taleyo kutani xin'wana swi hitana leswi handle ka ku va ku pfumaleka mali leyi ya peceni ni nga hlaya swoleswo ni leswi swi kumbe swi zalanganya mitini ya swona swi hitana leswi swi n'wi tlhamuxelaka nga va ku hlongoliwa ku biwa ku tsoniwa swakudya ku hlongoliwa mitini ya swone a ku na swi hitana leswi kutani mi nga na swona
2: swi kona hi ntalo leswo
1: nga hi tlhamuxela
2: swi kona hi ntalo a mi lomu mindyangwini ku ni ku a vana va nga hloniphi vamamana va nga swi koti ku hlayisa vamamana hi ve ni madala mun'we a nga gama hi ku za a hi luzela na hi ya a tiva ku dya hi loko va hi vona a loko hi suka loko ho suka va xi teka va ya xi beka ka xinchachana lahaya leswo ngopfungopfu hi tolovela ku i vingi maze a hi vingi hi ntiyiso wa kona a xidiwati lexo a xi endliwa hi n'wana wa ku mu tswala yene a ya mu yakela xichachana hala a fi matihlo ma a fi matihlo mamana lweyo ni ta n'wi hamba hi famba hi ya mi pfuxela hi mi nyika swigumatana loko hi mi nyika swigumatana ni makapulana u salateka n'wana wa kona loko mi ya mi ya tlhasela mi kuma swaku swakudya leswi va nga sweka a nga sweka yena a chelika xipanelana xa nsila a swi beka laya a mapatu moda a nga voni mamana luya kutani a lomi mindyangwini hi kombela ngopfu leswi swa ku a vana lava hi va tswalaka a swi tiva leswaku hikuva namuntlha ni nga jove kumbe namuntlha ni nga mamana kumbe namuntlha ni nga papayi a mundzuku ni ta va xidiwati xoxiya namuntlha ni xixanisaka na mundzuku a vana va ka kwanga na mina va ta ni xanisa a swi nga ta nandzika hi navela leswaku munhu a tshama ni leswo ka nhloko leswaku namuntlha ni jove ni mamana ni papayi kambe mundzuku ni ta va xidiwati lexi ni xixanisaka kani
1: mamamanana a ta va dyivalile timhaka leti ta ku a xanisi mamana namuntlha hi xidiwati na yena wu va muyenca a ta hlaya leswaku a va ni zandzi u yi vona njhani mhaka leyi ya ku va va le u nga enceli van'wana leswi na wena wu kala ku nga jilo ku va u enceliwa
3: i minchumu ku ya kazetaphela maxi swi swi enceka ka mindyangwini swa karhata swinene mejimu ku sa a mamana a nga tshika ku tswala mejimu u kula ku va wa mukulu a gama swin'wa kuloya mejimu ka kunenenene a nkama wu lomutsonga wa ha phozeka ni swizambazambana leswi a nga ku danga xa a ya ku vona swaku xa wu mukulu kona swin'wa wa ku ku dya i minchumu leyi vavisaka maxita enceni ku sa swi swi enceka ka mindyangwini a siku lebya ni ku byeleni kune ni madala wun'we ni khanisana na yena ni ku sa na yena a nga pfumeli ku ni famba yena a gabinete ya tindimento a yala ku ve ni famba maxi a kama nga vona swaku hi jala a swa ha na kumu la hi yena a nga ni juletela a ku namuntlha na tinyikela hi fambi xikan'we kumbe xa mina ni fambi ni ya ni ya hlaya ya noni mato a gabinete va va va hamba xa a proceso pura byi famba procuradori xa hi khela hi phindela hi famba xikan'we hi khela hi kha ku hampfuliwa dzimbeni proceso xa bya violencia ni bya krimi purki xa a prometeriwa xani ku ni ku ve ni va yica ku mu pfalela xipfalo va susi xipfalo xa kwari va gama xa va ma swaku a nga suki va yica ku mu byela ku ha ha ku julatesema proximasemana hi ku juli la leswi aka gamaxa ba vitana nwana wa koni lwanga wa wanunanga koni a gabinet ba khisa vakula hene mama na lwi a bweta ta hlaya komu murangeli wa association mama na lwi mbengana a bweta hlaya komu murangeli wa muganga ja va li vona va tentarile ku tshama ni vana lava a va konsigiri kumbe ni a loko va famba va kha na vona va pfumela va ku hena hi yenci nchumu hi yenci nchumu maxibaxa va ku ncini va famba va sungulisa kumbe ni va hlupha bavo luya a na ni n'wana kona ku na hini sweswo hi xixaka ja hi fambile ya tshama kumbe kangani kangani a loko hi khasa va ku hi ni vovo a hi muhlupha a muzanza hi ni vovo luya a hi muhlupha a mu yenci nchumu maxi a xixi a nga mbula hi swikhotoka va mu yenci maxi sweswo ja hi zihi swona swa ku ka kunene ni vovo luya wa hlupheka jela baba shuba shkwadra ku ntao ini ikumele ku usama mana lwe uya uya mubheka ngomba ngosa ina ai jima mana lwe afa ini jaku amchimu ya afa mba ya procuradori nani utomisa ngomba tati hlamulela ushaki ja baba lwe ku ah minta enta muteka baba lwe ku mina ninge fumi na tsoka mama mana lwe he mubitsa imhaka mina ku anengezi na tsoka ka baba lwe ni sati wake anenge fambi hi sa hi swi ntendera swa ku ni vhala pena hi mu sister mas graças a Deus vai comer muna nga mboleka a indlu para mamana lwa ya tshama enquanto ka de correr o processo de tribunal já realmente a timaka ta te hanyo a minjangwini a vana lava va swi swa ku hoje so eu amanhã estou a va stive vale ho hlanya eh loko byela ku madala o bom wena madala o bom eh mas já muito sogro realmente está em check as sessões zanga e teke luz passo eh a minchuma ku yo tama ku jika jika a hi fambile xiwixi a tlhela va tlhela va hi nyika ni dokumente swa ku hini xa hakeriseliwa xipaso muxa minchumu swi bya ngi ya jika vona xa va tlhela va buya va hi bya swaku a mi kumu ta ganya yi phela yini ni mali yini o xava xiwixi n'wini ke munta yincayi maxi a loko musambiki ka kuni a justisa ku ni leyi swi ta yinceka purki hini ni madokumente ya xipaso hini a boletim da associação engasta tudo e nem com as leis a quando a gente me quer ganhar na chão então para que o chefe porque imagina o que ele vai me enxergar nisso mas ele já sabe o que vai lá vai a ni logo vai para a zima vai lá em saco vai para a vai a social vai para a cucula em cucula vai para o material novo é uma violência muito extrema mesmo mas em quase isso ninguém acha como culpa acho que hoje surgiu de vaca.
1: Rivalen, angava kuva kupfumela ka kulayiwa ka vanhu lava kumva dyondzisiwa na vona hi vatsweli va vona ku namuntlha a ku vona wena ku chipisa kambe yene a ni mamana hala kaya
2: kha ni mamana swi yingela mama a ku pfumala ka kulayiwa a hi swone a hi ta hlaya swaku i nkama purki hinkwaswo leswi swi yencekaka a hi swona leswi a hi swi hanya purki swoswi loko u tshamisa hansi ni n'wana ku n'wana ngo ni nga ku byela hi timhaka ta loko n'wana a sungula ku vona masiku loko wo chuka mu vitisa swa ku n'wana ngo phela leswiyani loko u sungula ku swi vona leswiya wa byela mamana leswaku mamana a ta ku byela nchumu ole akilo ali eu já estudei no livro wa swi vo kutani hi swona a ku na nchumu lexi u hadyulaka ku u mu byela n'wana loko u tshamisa hansi ni n'wana ngo phela leswi ni leswi ni leswi ni leswi a hi swone hali mina hinkwaswo swi na swi tiva xikolo kutani hini va mamana a hena nawu lowu hi wu vulavulaka ka vana va hi pfumelela a ku tshamisa hansi ni n'wana ku n'wana ngo bela leswi hini hi swi tivile purike hina a hi pfumela ku byeliwa swi fana ni ku va ku u ku n'wana a nga phela leswi swa yila a ku swi yile hi mhaka muni hina hi vitisanga hine a hi vitisanga hina loko va te lexi xa yila wo xi chava hikusa va ni lexi xa yila mazi vone loko va byela va le swi yile hi mhaka munhu kutani hi lexi xi yencelaka ka vana va ka kwezu ku nga fambi nchumu ku nga fambi nchumu kusa a ku na lexi u ta ka mi byela n'wana a ku pfumelela a ku na lexi u ta ka mi byela n'wana a ku pfumelela
3: sure purisu ke u fasi tudo sai bem loko ni xi dya nchumu ndzi pfula xi enceka ivr yo tenye ku lutar ni xi lwela
1: nxi
3: lwela everyday
1: a hi faleni vamamana xin'wana lexi mi nga na xona ku va mi hi byela njheni ka mintirho leyi mi mi landzaka ka masosesangu yenu hi ndzeni leswi mi navelaka ku va mi hi byela hine kwala a radio mosambiki
3: a lexi hi nga ta hlaya hi to hlaya leswaku a khensa ku radio mosambiki mu hi vita hikusa a si ha dumi swa ku van'wani va swi twaka leswi hi vulavulaka swona hambi ku mfumo va swi twa vula va tshamaka va hanyaka ni swidyoho hi timakaya va swi twa swi hlayaka van'wana va za va cinca hi swilo swiya a nkama hi nga sungula ku veni hi haxa leyi tile xibaradu xa mile 14 a vanyingi va yi gamba va hi jindlela va bya ku ha khensa phela leswi mi fambaka mi hi byela hikusa a vanyingi vatsongwana a va nga na respect a va nga na nchumu direpente wo swa vona wo vona swaku va cinca entawa hi duma leswaku sweswi mi hincaka leswaku mi hi vitana hi buya ta khanela hi ta burisana swa tlhasa ka van'wanyana lava swi va interesaka ni va swi twa hi tlhela leswaku mpfunisi hi kombela ka guvhern swaku heyi a hi hlaya leswaku a nga yincinci muguvhern wa yenca majila ka mhaka ya subsidio social basic a va swi dyoha swinyingi swi yo tshama handle swi tsariwanga a leswi nga tsariwa swinyingi a swi se vitaniwa ku kumbe ni swipetiwa ka sisitema swi ta kuma ku hola hi tlhela hi sola ngopfu kambe a va vhovho vanyingi xa va tlhele va sungula ku tshama switiratini va kombela azimola ku ve a swi nga ha yenceki a va pumbekile xa a hi swi ti swaku swi swi yencekaka porque loko u burisana na vona va ta ku swaku i ndlala u burisana na vona ku swaku i ndlala xa ha kombela swaku a maxaka ama vi mejima laka ku veni va landzelela ku veni va tendela swidyohati swa biha u kuma mamana wako kuma titiya wako ndleleni na kombela zimola na wena sweswo ku loko dzixile wa da wa hekela mejima ka kunenenene swa vavisa hintamu swoleswo hi kombela ngopfu swinene swaku mejima a ku veni ku pfuneka ku loko a tinxaka a ti tshama xi tipimisa va swi kota ku n'wi nyika ku nyika swakudya so nambi va nga mi nyika swakudya lama xipele mexi ku mi nyika swakudya mara munhu a nga ha famba kombela zimola
1: kani mambo ngopfu swinene mamana
4: kani mambo hi khensile a xa ku sangula ni khensa a radio ku va byi swi kotile ku va byi hi vitana leswi swa kombisa leswaku a radio dzezu dza konta leswaku a xidyohati na xone i mamana wa xo wa dzone hikusa loko a radio a dzi nga swi konti leswo inaka mi nga swi kotanga ku va mi hi vitana kutani xa ku sangula ni khensa ngopfu hi swona swoleswo na ni mi nyika matimba leswaku yana ni mahlweni hikuva mi vitana a swidyohati leswaku swi ta ta swi kota ku va swi titlhantlha hikuva swi titlhantlha vambenyani kunene lava va hi yingelaka hi siku lebyi vambenyani va ta cinca hikusa vumbenyani a yenca na a nga swi tivi mumbenyani a yenca na a swi tiva mazi a nga li interesado mazi loko a twa ku huweleliwa loku a ta tidzuka vamamana vambenyani lava hi va vonaka lomu switaratwini vambenyani i vamamana va vadiretori lomu mintizweni vamanyani lomu mintizweni maxi a tshika mamana wake a famba exitaratwini a famba a kombela zimola swi mu hlula hambiloko o mu xavela doze kilo ya mpupu a mu nyika kilo bya munyu a mu nyika kilo bya vulombe a mu nyika mbo wa sinkwa swikopitana swa mazumana mamana luya a ta tshuva masiku ku tlula ku va a famba a ya switaratwini mamana i xikwembu xako mamana loko a tshama a tsimbekile hi wene u hilana u gamaka ku mamana wanga a waloye priki hine hi valandi ha fambafamba loko ni famba va ni byela swaku mamana wako evege a mu byela leswaku mamana wako moya wake u tsimbekile
1: wena
4: u mu byela leswaku mamana wako hi yena ku honiselela ka vutomi byako byi nga fambi byi ku yini yini pronto a buya kaya ta ta tlhasa hlongola mamana ku mamana wa loya mamana a nga loyi mamana i ku tsimbeka ka moya wake hi leswi u mu hencelaka hi navele leswaku va hlayisa va mamana vavo va vhovho vavo leswaku a vutomi bya ka kwavo byi ta famba be a nga kona kala ka nga xi tivi xikwembu a tsalo lebyi nge chava mamana wako ni papayi wako leswaku masiku ya wona va ta engeteliwa a byi hambiwanga hi munhu i nawu lowu u hlayaka leswaku loko mamana wako u mu hlonipha u tikombelela tinjombo le ka xikwembu a wu kombelele ka yena mazi hi ku nyoxa ka yena a ku kombelela ka xikwembu leswaku swilo swa ka kwako swi famba hahombe kutani hi navela leswaku va swi kota ku va va hlayisa vatswele na woni mufumo a lwe a nga le mufun'wini i munhu a hi mufumo hi nsinya i mufumo hi munhu va fele ku va va swi tiva leswaku a swi dyohati leswi swi gugiki na hini mundzuku hi ta guga hi ta swi jula ku hlayisiwa a ta reformara phela lahaya a tizaka kona ka bon a swi reformara na leswi va taka mu nyika xa hi midadla a swa ha munhu yenceli leswiya a swi kumaka hi leswi a ha tizaka a ta va jula vana leswaku va mu hlayisa na yena kutani munhu a hanye na a swi tiva leswaku
2: hoje sou eu, mas é amanhã és tu. Uma puna munca é menina que pega. Mas munzuco, que tá que pega o ele. Canimam. O
1: tangle menin, tangle and option, and loco mehe. Don't see singing. E tangle and option. In comum option, never mana cuva me de niggling gama. Nikuva, me congomile mintin wezo, kuva mishasha and chomonsen nikalishi, mishanyaka, kufamenika mintiso, ye no. Misi tausanzeka, lo inongonoko vukosha, mutijan tumuluku ashuaka, pausas umana numana, he 20 hours na 30 minutos, uo pinda vigijitaka, inka mo ufana. Ita, tlangalango senene, kawa mamana. Ana Marta, na Maria Kasi, na mamana Nora Zaval, lava kutani vashengiligi eka nongonoku wezo na mungla. Kutani na mungla shadzingana, ima kola nongonoku wezo. Wangulelela Joekina Vilankulushna, Alfonso Magule. Lukumieta mabekisa, viki jitaka hita wakola.
5: Vukosha, butiri jantumbuluku.
6: Kwe kumaiwa unaro, hivi ni 2 hours na 15 minutos.
5: Vukosha.

Mahungu ya vusiku hi Msorho Provincial di Maputo Muhlayi David Ntimana. Murengeli wa tiko Daniel Chapo a sula rifu ra Ida Stembe rhumeleleke onharhu lweyi a Hospital Central di Maputo i kolaka mavabyi. Tsalwi ri amukeleke muti wa hina wa ta wuhaxi ra kusukela ka muti wa ta vurhangeli ra tiko ri rungula ku va tiko ri lahlekeriwile swinene hi yin'we ya tintlhari ka xiyenge xa ta vupendi. Ida Stembe a le artista plastika lani a endleke mintirho yinyingi swinene na mintirho yakwe yi fanele ku va i nga suvisiwi leswo hi ku va i paluxiwa. Ida Stembe a velekiwe hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mawuwana a nga juliwa 1955 doropeni ra ka Matsolo. A ve mun'we ka ntlawa wa ku sungula ndzhaku ka nkhululeko wa tiko laha humeleliseke swiendlo swo tala hi kola ka ta vupendi. Ka nkarhi lowu wa ku karhateka, murhangeli wa tiko hi vito rakwe ni ra vana va Mozambique hinkwavo a kombisa ku chavelela lokukulu ndyangu wu lahlekeriweke hi nhenha leyi ya tiko. Na ku endleka leswo, murhangeli wa tiko Daniel Chapo a rhamba xitshungu ngopfu varimi a ku va va lavetela tindlela ta ku tivhikela ka dyandza rikulu ri taka a nga fenomeno El Niño. Ku vulavula hi dyandza ri nga ta pangalatiwaka hi mumu wukulu ni ku pfumaleka ka timpfula. Chapo a yingete hi ku vula leswaku i swinene ku va varimi va tibeja swinene ka ku byala mihandzu yi tiyiselaka ka dyandza. Swi nga ndlela ya ku va va nga xanisiwi ngopfu hi ndlala ka masiku mataka. Presidente da Republika a vulile marito lawa wanharhu lweyi a Ponta d'Oro xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo siku ro rhanga riendzo ra masiku manharhu hi ntirho wa xifundzankulu Maputo. Ndzhaku ka ku khangula a muti wa ta vuthethisi, murhangeli wa tiko a endle nhlengeletano ni xitshungu. Ndzhaku a rhangelile nhlengeletano ya le handle ka nkama ya mfumo wa xifundzankulu Maputo lani ku kumekeke ni varhangeli va swifundza kun'we ni varhangeli va madoropa ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Mfumo tiko u pasisile onharhu lweyi nawu wa ta timali u nga ta pfumelelaka ku nghena ka nkomponi ya tiko ya ta mapalafeni ani ka makungu ya Coral North Area 4 Basia ra rovuma xifundzankulu Cap Delgado. Manghenele ya nkomponi leyi ma ta endliwa hi ku tirhisa a nhlangano wa vamabindzu lava nga ta vekisaka mali yi nga ta nyimelaka ta vutsutsumeli loko ku tshuka ku humelela xin'wana na xin'wana xo karhi hi xihatla. Mahungu lawa ma paluxiwile hi munyikeli wa mahungu ya nhlengeletano ya 2252 ya mfumo wa tiko ra hina Mozambiki Salim Vala lani a engeteke eku rungula leswaku ku pasisiwa ka makungu lawa ku landziwe a tshinya ra minawu ya tiko. Ndzawulo ya ta udhawu ya ku yamukela swigotso swintshwa swi nga ta hlengelaka ka ku nabyalisa a vutomi ra timbabyi ngopfu leti ti kumekaka na xibaxarile. I switirho swi nyikeriweke hi nhlangano wa ta ntirhisano ni tiko ra hina wa ku lumba tiko ra Japan. Ku vulavula hi 200 a nga 200 wa swiponci swa ku etlela ka swona ni mune wa 100 a nga 400 wa malensol. Switirho leswi swi ta ya seketela ka swibedhlela swa ku hambanahambana swa le xifundzankulu 30, madoropa ya Chimoyo, Pemba na Lixinga. Swigotso leswi swi ringaniseriwa ka 2,500,000 wa timitikali. Ta maxela jambu. Vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va doropa ra 30 a ta va rona ri nga ta tshukaka ri ku pfumela ku tlonkiwa madoropa ya tiko xipimo xa 40 graus centigrados. Ku ta landzela a doropa ra Kilimani 33, Beira 32, Chimoyo 31, Nampula na Pemba 30, Vilankulu 29, Nyambani 28, Njainjai 26, Lixinga 25. Eugamo itava ni doropa ra Kamaputo ri nga ta tshukaka ri pepela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 24 graus centigrados.
Mwinseto kuranzeka, lawa ave mawungu ya vusiku ye misoro provincial di Maputo, rinzela mangwana hinkari wa ntoloveto rapelile.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichou.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
3: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: tindambi ti nga ti li ku twalana ka tinsuna
1: bya ya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
0: ti vhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
2: Vintimoras na 18 minutos kal kale vintimora 30 tavani marungula ka nomono kwa jitiku kasika nomono kwa jitiku cha dzungeni ita rendela kwa ke mungiseri longolo ka kwatsi usiku lebyi kala ke ifika ka meia noite.

Teresa, nanga tsa Eugenio Mukhabela. Afa mbi kuta fixela ke ngaka 20 mana 30 minutes kuta ni kambi ra kuva ku fixela mahungu ndzeni ka xitiko lexi xa Dzongeni. Ngisiri byinene.

0: mwingisiti wa kurenzeka hoyo ka nanguloko wa mahungu ya shtiku shadzongeni. Mringi luati kuwa atatsewa tsamiti kulesha kuva va lonzovota ati ndao vangana tona ambima atilo makale shakuva vatifikela ka shihala shitaka ekubinzula shakuja. Mapoisa ya kuvonlela mafambela shitratuini shifunzankulu inyambane makari matlakusa antiru wa uvoneleli ni kujunzisa avachayeli vamimova. Litinti mwani nitloko makamu tama hungu ya nyamunta maungu malamsuwe kimatala mahlaiwa Francis Kunsimbini, Mariamu Ibrahimu aka michini na Elkari ikunavilela Wing City linene. Mringilu watiku atatia vahanyi va Lumsambiki kuva vativikela kashihala ishtaka mikuva vadralati mbeo tisikiselaka kajanza na valonzovota mati ambiti ndau lumakaya. Mringilu watiku avulavula nyamuntla ama tutui ni shifunzankulu maputu kusanguleni kalienzo la masiku manaru. Yetelelo walanzela ni mtirisani kuluri Steli Umanyisa.
1: Mrangeli watiku baso pisa shitsungwe kwa la kashi omisu le shitaka kufambe ni ka malanga lawa ingaka wana Daniel Chapu avula le shaku kwa la kashi omisu kutakala pinzu ramasimu kutani akwa vila shitsungu kuwa shitivonele ikuwa shidrala amidralu le inga kotaka kuwa itisela kashi omisu aminu kufuya shifuyu le shishu inga kotaka kuwa shitisela kankama waku yisa. Daniel Chapu avula le shaku indela le ashitsungu shitashukota kuwa shivekisa shakuja ni matamela manena kuwa shinga soko lintala fomenika nkama wa shomiso lo utsinelaka uvitani waka fenomeno El Nino.
2: Temos que nos preparar.
3: Fanya kuba hiti bekisela
2: como povo.
3: Tani shitsungu.
2: Por um lado.
3: Hikhelo dzinwana.
2: Criarmos aqueles animais que resistem à seca.
3: He fuya ashazi leswi switiselaka a shomiso.
2: Como cabrito.
3: Fana ni timbuti.
2: E outros animais.
3: Nishinwana shehazi.
2: Também.
3: Na kone
2: cultivarmos
3: Hidzima.
2: Aquilo que resiste à seca.
3: Hidzima leshi, shijali wako leshi shikiselaka ashomiso.
2: Como castanha de caju.
3: Kufana ntinkarosi.
2: Fazermos horta em casa.
3: Hamba ami kanteru yezu amakaya.
2: Cada família uma horta.
3: Ndangu nindangu uvandi kanteru kaya.
2: Porque com água em casa.
3: Hikusaloko hini mati kaya.
2: Nós vamos poder regar.
3: Hitashikota kuva hicheletela.
2: E termos caril.
3: Hiba hikumashamuzu.
2: E o pouco dinheiro que temos.
3: I mali tsongule hingana yone.
2: Vamos comprar arroz.
3: Hitashaba mimpunga.
2: Farinha.
3: Ampupu.
2: E outras coisas.
3: Nishinwana nishinwana.
2: A água que temos.
3: A matila wengana wone.
2: Se tivermos furo avariado.
3: Loko hini si hloba lesi xihonekiki.
2: Temos que trabalhar para reparar os furos avariados.
3: Jeka hitiza akuba hilungisa swigwedlo leso.
2: E outras medidas que precisamos de tomar agora.
3: Nishinwana leswi fanya kuba hi swilandza swoswi.
2: Para prevenir que este fenômeno nos afete. Então, esta seca.
3: Si leso axiwomisi lesi.
2: Nós só precisamos de tomar medidas. Como tomamos medidas para COVID?
3: COVID?
2: Estamos aqui vivos.
3: Como
2: tomamos medidas quando houve cheias? Estamos aqui vivos. Quando tomamos medida também quando houve ciclone? Estamos aqui vivos. Então, esta seca que vem.
3: Kutani shuomi sile shibuyaka leswi swi nga swalisima ikuve hi fana hi ti bekisela hi va hini hi ti fikelaka.
1: Daniel Chapo sungula wa unharhu loyi a riendzo rakwe xifundzankulu Maputsu na riendzo a nga ta ri kongomisaka ku ya fika wa untlhanu lomu a nga ta pfuxelaka handleni ka matutweni a kunguhataka wa mune loyi a pfuxela a xifundza xa Bowana na Manyisa ku va hi wa untlhanu a ta tirhela a xifundzeni xa ka Matsolo.
0: Mukombisi wa vandla ntsinza la Frelimo lomu xifundzankulu Gaza akomba akutsaka mikolani ka kuva ku tlakusiwa antwanano ndzeni ka nhlangano lowu hi mahungu matsatsatiwaka hi mutirhisanikulu ri Bonifacio Novela.
4: Murhangeli nandza wa ntlawa wa ku huma ntsindza wa vandla la Frelimo ku ta seketela xifundzankulu Gaza a ndhundhuzela kutiboha eka swirho swa bandla leli ka ku yisa mahlweni ntwanano atikweni ni ku va ku vumbiwa swirho swa bandla leli kusukela emigangeni. swanga ndlela ya kuva ku tlakusiwa au kona dzwa bandla la Frelimo. Nelson Muyanga avulile leswaku xifundza nkulu Gaza e nena kambe xikombikiso xa dzira la bandla la Frelimo kuva ku umbiwa tindlela ta ku avana tiko hinkwavo va kumeka swin'we eka ku lwisana ni ku helisa ausiwana leswi anga swirhalanganya swa bandla leli eka malembe mataka. Muyanga asili emarito ulawa wa sithathu lweyi dropeni la ka ncencai eka vakoli va mahungu ndzeni ka ku va a ta simeka a hofisi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza la ku lulamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo yi nga ta va kona lembe letaka a Nampula. A vulile leswaku xifundzankulu Gaza makona matshamelo hinkwawo ya ku va a hofisi leli yi sangula a ku tirha ku lulamisela egotsovunyani ya le Nampula hambi ni ku lulamisela a ndzeni ka bandla la Frelimo a ku va ku ni a ku khetiwa a swirho leswi swi nga ta kombisaka bandla leli le Nampula ntirho wu nga ta va u landziwa kambe hi masuva lembe leli litaka. A vulele kambe leswaku a ku va ku pfuxetiwa swirho swintshwa swa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza kusukela ntsindza ntirho lowu na wona wu nge ve kona hi kusukela eka swirho swi kombisaka bandla hi xiyimo xifundzankulu Gaza swi kombisa a nhlengelo ni ku patsana eka swirho hinkwaswo swa bandla leli a ku va ku pfuxetiwa a xidemokrasiya ni ku patsana eka swirho.
5: E Gaza, tal qual como dizemos que é quilômetro zero, é aqui onde temos que mostrar o exemplo da nossa democracia. É aqui onde temos que mostrar o exemplo de quão os moçambicanos estão unidos, o quão os moçambicanos sabem trabalhar em conjunto e que as questões de adversidades fazem parte da vida normal. Não podemos nos degladiar apenas por diferenças de opinião, mas sim devemos estar sempre unidos na mesma direção. E acima de tudo, a unidade, crítica, a unidade é muito mais importante consolidarmos esse princípio.
4: E Marito e a Murangelinanza, wa ntlawa kumantsinza eka tiku hibandla la Frelimo kuta seketela xipundzankulu Gaza Nelson Muyanga na vulavula wa sithathulo ya dropeni la ka ncencai a ku simekeni eka hofisi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ya ku lulamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo yi vekisiweke ku va kona lembe letaka le Nampula.
0: Maphorisa ya ku vonelela mafambela xitiratwini xifundzankulu Inyambani makarhi ma tlakusa ntirho wa u voneleli hambi ku dyondzisa a vachayeli va mimovha Arimindu Masingi.
6: Amaphorisa ya ku vonela heta mafambela manene lomu xitiratwini lomu provinsi ya Inyambani hi lawa ma tshingisaka lomu xikarhi ka vhiki leyi a ntirho wa ta ku vonelela swin'we ni ku nyika gonzelelo ka siku a vachimbeli va tiva ku xixima kutani ku hlayisa a nawu leswi wulaka heta mafambela lomu xitiratwini. Diocleciano Matsimbi wa laha u sikini ka maphorisa hi karhi a veketa ku vonelela heta mafambela manene lomu xitiratwini ivi a hlawuta leswaku ka vhiki nga hundza va kona vachembeli lava va nga ve va kun'wa na va tsutsumisa hitamu a mimovha yabye hambeni lava va kukutlela mabyala va ya va khoma a mimovha hikwalaho va kona va nga ve va tekeriwa a mapasi yabye.
7: Vavhiki leyi hi sechile a 137 wa mimovha kasi a 45 wa yona yi khatisilwe hikuva yi kun'wana yi karhi yi hundzisile a ntsengo wa mazambu hi ka timhaka ta ku nwa ka mabyala hi maheli mintirho 14 kasi ka 14 ku sechiliwe a 59 wa vachembeli a 9 wa vachembeli va suseliwe makarta laha ka ku kun'wa na va popiwile kasi na va helaka ku chembela a mimovha hi leti kunene hi nga hlangana nato.
6: Kulawula ka Diocleciano Matsimbi na ku hi tlhari ya laha maphoyiseni na yi tivaku hi ta gonzelelo ya ta mafambela manene lomu switaratwini na yi tiva hi kan'we leswaku lomu ka vhiki galegi gi tsutsumaku a maphoyisa hi ximu xa tigonga ka Mozambique ma lomu ka vhiki ga ku hlohotela ku a xitshungu xi tiva a ku tsemakanya marhuwa hambi vachembeli va tiva a ku chembela mimovha yabye ina glory.
0: Arimindu Masingi aya mahlweni ni mahungu mavulaka swa ku vanhu vambirhi va mandleni ka ta vuthethisi dropeni lamaxixi hikuva va lovolisi na nyana na nge si fikeliwa hi ntanga.
6: Vanhu vambirhi hi lava va kumekaku mandleni ya vuthethisi leswo a dropeni ga machichi kasi ku va ta ve va tihlamulela hikwalaho ka ku nghana va tinghenisele lomu ka ku lovolisa a nhanyana ntanga na yi nga woni. kulauliwa hi nuna zwinwe ni papai wa nhanyana loyi hungu givikinyikiwa ka mutirhi wa Rugby Mozambique ha Atija Kasimu na ku hi procurador chef wa provincia ya Inyambane loyi a te ku ngalo a papai wa nhanyana loyi a nga vi a lolusiwa i dlinya tisile leswaku hakunene a bava loyi wa mwana wakwe munhu wa hombe va nga vi va tshembisana zo karhi na va ta cincana hi n'wanana a hungu gizo ri gichikela lomutindleveni ta wurhangeli hikwalaha ka kecho yi nga vi ya chiliwa hi xitshungu na karhi a hlawuta a tija kasimu a tingalo ku languteriwe maqhinga ni tindlela ta kula ku kola lisini ka leswi swi nga vi swi wuliwa sweswo a tsumbuleka ku ina bava loyi ivi a lolisa a n'wana hikwalaho wubihi ndzeni ka nawu va ta vi va thetisiwa
8: está em prisão preventiva o suposto marido e também
6: a loi,
8: da menor.
6: Anga o pai ateca, entregou da menor para um casamento prematuro. Achamos papai que houve aqui um acordo entre o pai da parida e o suposto marido. Mas o suposto marido não cumpriu. A baba loi e a loli sa mwanana na vatimbisana zvokara ni loyi wa mwana wakwe makunuka ku tembisana gabye amwane angana nga humesa leswi manga sina mabulini hikwalaho baba a chela kecho na kutelana ni chitsungu
8: está neste momento com os avós, mas o pai e o suposto marido encontram-se em prisão preventiva enquanto o processo prossegue os seus trâmites legais e instrução.
6: Atija Kasimu, procurador-chefe da província de Inhambane, na cara que chamou-se-la xungetano, e o bihile que me requeleu a drupe de gama-chichi, lá bava ni mwane, vado de chamulela, e qual é que eu tenho que kulolisa, nanyana tanga, na inga wone.
0: Loko tsutsuma hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga hi kuma lama vulaka swaku vurhangeli atikweni liya hi leli hi lavaka ku va hi xihatla ku endliwa mintirho ya xisencha hikwalani ka ku dlayiwa ka vanhu vubihi leyi endleliweke a ndhawini liyani ya tikonkulu Afrika. Mahungu ma tshandzatiweke mutirhisanikulu ri Edward Figurão.
9: Murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a leleta leswaku maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vanhu va rhambela xisati, mhaka leyi vonekaka muganga wa Cape Town Park ni kun'wana exifundzankulu xa Gauteng. Eka tsalwa li paluxiweke tolo, Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a dumbisa leswaku maphorisa a ma fanele ku rhula na ma nga si na khoma lava lumbetiwaka eka vugevenga lebyi. Nakona a dumbisa leswaku tiko la Afrika-Dzonga hi leli li lavelelaka ni ku xixima a timfanelo ta vumunhu ngopfungopfu ta vanhu va rhambela xisati na hambi tintombi. Swiboho leswi swa Cyril Ramaphosa swi humelele siku leri maphorisa ma tiviseke leswaku kusukela hweti ya Mawuwana a nga Jude loyi a hundzeke a ntsengo wa vavasati lava dlaweke ku ya fika sweswi se wu tlakukile wu fika ka 5-2. Kwe hinkwawo va kumwini lava nga na timpahla ta ku enela emuzimbeni. Maphorisa ma vula leswaku ma karhi ma secha ku tiva leswaku i mani kumbe i va mani lava endlaka a vugevenga lebyo. Kotolo ntlawa wa mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga a wu rhangeliwa hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa Mbulumuzana Philos Kachalia wu ve ni nhlengeletana lana wu yamukeleke mahungu ya ku entelela mayelana ni ntirho wa xisencha wu nga karhi na wu landziwa. Ku ya fika sweswi ku yo khoma munhu wun'we ntsena xungetani wa nsati wa ku sungula dlaweke hi Mawuwana a hundzeke. Eku hinkwaswo na kongoma Rugby Mozambique mi yingeleke Eduardo Figurão.
0: Loko hi vuya lomu tikweni hi tlhela hi rhamba mutirhisanikulori Armindo Masingi ni mahungu ma vulaka swaku vurhangeli la miganga xifundzeni xa Vilankulu n'walungu ka xifundzankulu Inyambane li komba ku tsaka hikwalani ka ku phalalisiwa ka mati magezi swibedhlela ni vutirhisi lagash.
6: A mutirhi wa Rugby Mozambique yi vi yi bula li ka Vilankulu ni mun'we murhangeli wa muganga laha doropeni ka la ka Vilankulu loyi a te ku ngalo a ku se ve ni xikhalo leswo hikwalaho ka ku nghana a magezi ma karhi ma chikelela ka vonkhe. Ina va kona lava hakeleriwaku ka ni leswi a ku tala ka vahanyi va ma kuma magezi va ma kuma mati a swipitali a miri yi kona wun'we ni wun'wani wa tshuka wu kiyela a moya wa mbawulo na wonawo wu kona kani leswi wa hakiyela ku chikela ka van'wani
10: avitinzi inasi Antoni Gontini amagezi yakuona hiwona akurekela mari itsamela gazilo porque kota ti kujinga gahombe no podi ko hokini hivini magezi maji magezi makona lomuka vlakulo wa famba ateka ba makunyi ateka ba chipongo akuhlawuta kushura kwahle magezi bakona eh soke ahisi ikwana ihinga takwana kota tiko maji magezi nawo
11: ya hila ka agaji le yaku yivekelo mitini ya vanhu mutlene uma ikuma uma itirisa
10: pre enquanto higaje hofina hisi ikuma singata hemba porque la batho zwi zwi ndirola kule vata ku ivangana yena ja alakanya ku hofina hofina hisi ikuma gaje majagaje ikona le mi mitini ya hi majahisi kwana gajagaje ya hala ya halaveka ku nguvu ku yifamba majishivangeli chimwana chikarata ku matshamela ya maruwa ya hina porque gaje gakarata ku khwati nyoka eh ila ba famba kwathi maru maja gashi kikona maji eh gahi ni fata gashi para ku akomporka to hungi ta kala atu hungi ta dora eh maji ko higaj ka facilitar jotala
12: munwe ka barangele va miganga a dropen ga likavela kulu nwalunga province ye nyimbana nakare amba mahungu manene shingitano hita magez moyomba ula mati zwimwe ni zwipitali
0: kama kwa kwa shunzeni shakamandla kazi lomu shunza nkulu gaza kukari kuyakiwa amunti wa udai loku vulu wakashaku unintikelo ngupu shunene akutlakuseni kalsima lava samitiku mgangeni luwe maungu matakuru mtirisa nkuluri rushtinu botela.
13: Kutila ntano makulu ya vanyi va mganga wa shilatanyani nukurulingwe ni ntano wa mazana shikani kisusha magwa kwa shwensa shikamandla kazi ila mangatababa afune kekula kamitiru ya davudavu ikukule kitiwa davuli yana eka shpirita shintra na kuna shpirita lishita kuna shiakiwa na shita katumalita kutula kumira magidi na mambiri na irukupa shita bashika makwekiwa kwa fika kusungu nika ngweti ya November lwe atunsekela kum ungule riba iri tipsiwa Rajim Sabiki mrangiru wata kungu watu nuya kikamandaka esplotu bila luavula kulitua kuba shbelele lishishita vana shinkela amintiru ya kwela na nikubaku ya mkelu wabana tiku kata kupuluka hambi ishingwani plotu bila atamsela kampi lishua kuba shbelele shashila tinyani shita vana shirishpun shkuluku mangupu shunane kusam shitungusha mkangalo uya na ashitana shigiga ula makereke nikuba shkongo mashika nikisusha makwakwa nambi intinza wa shufunza shakamandaka skuba shkuma ku yamkeliwa
14: mailani ni shibedlela leswi swi yakiwa ku talokalda la shilatanyana posha dimisula makwakwa ya tshemba swa ku chita beneficiary circa de 6.4 avano atshama ku kamgangalo yana ni vanwanyani vataku hi mapova sawo lawa manga kona ka vizinya mawayela ashitshungu swoswi xifamba a makilometa ya ku yandza ngopfu ma 20, 10, 15, ate 30 kilometro xa famba xitshungu na xilava xibedhlele. Maji ya tshemba ku ate ku sungula ka n'hweti ya November xi nga ta hela ku xibedhlele a xitshungu xi ta pumba a mangwa ya ku famba. Vamamani lava ku tika va ta pumba mangwa ku famba va ta kota ku kuma a xibedhlele.
13: Marito malubaku mrakele watankungu wati nuwe yake kama ndlaka splot bile loko wavulavule kwa kwa kashi perita sha tipuloj aka mkanga wa shilatanyan shikani kisu sha makwa kwa.
0: Mfumo wa tiku ukari ulavetela tindlela taku ya ntwisa ashikaratu shinga tumbulukaka ikulani kakunchincha kati nguva. Imahungu wa sensatu ya kuha Veronica Sidumu.
15: Mfumo wa tiku ukari ulavetela tindlela takwa kupumbua timhaka tifangiwaka hikolaka kuchinja kama tshamela nkama tivonekaka kama siku la ugamu. Hikolaka swona tinhlari ta xiyenge lexi hi ximu xa tiku ti tlhanganile wa unharhu lweyi ya dropelela ka matsolo hakuva ti kombisa na wuntshwa wu yelanaka ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamela nkama wu nga ta sivaka lowu tirhisiwaka na wu vumbiweke 30 ya malembe ndzhaku. Ku pfuleni ka nhlengeletano leyi mukombisi wa mfumo wa xiyenge xa ta misava ni tindhawu hi hanyaka ka tona Gustavo Jeje a vulile leswaku na wuntshwa wu ta tisa ndzeni ka swilo swo tala a ku pfuxeteriwaka mintirho ya vuvoneleli kun'we ni ku vekisa tshomba la tindhawu ti hi rhandzelaka nakona ku ta khatisiwa lava nga ta endlaka mintirho leyi hoxelaka meyi wa mbiyenti.
16: Da proteção do patrimônio ambiental, da prevenção e da precaução, a melhoria da informação sobre o ambiente e a existência de sistema de monitoria, reporte e verificação na área climática e ambiental, mecanismos rápidos de resposta aos danos dos impactos ambientais e a dissuasão das práticas nocivas através da criminalização das ações que causam danos ao bem-estar e à saúde pública.
15: I tlhelo lakwe murangeli wa xiyenge xi hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelankama hi xiyimo xa tiko Sona Mwandu a tlhamuxele leswaku nawu lowu wu ta tisa nakona nhlamulo ka timhaka ti vangiwaka hi vuceli bya misava bya handle ka nawu kun'we ni ku chimisiwa ka malwandle mhaka yi xikuvalisaka ka masiku lawu gamu
17: ke para podermos trazer essa robustez de presença no terreno para poder controlar monitorar as atividades de mineração de forma sustentável. Esta lei também traz obrigatoriedade dos que destroem o ambiente de poder repor, não é, as suas destruições no terreno.
15: Murangeli wa xiyenge xi hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelankama hi xiyimo xa tiko Sona Mwandu ni tindlela leti tirhisiwaka a ku va ku antswisiwa timhaka ti vangiwaka hi ku cinca ka matshamela ya nkama.
0: Loko ya aliko xifundzankulu Maputo hi kuma lama vulaka swaku ku yimeliwa a 35,000 ku yimeliwa ku va 35,000 wa vanhu va kumeka ka nkhuvu wa nyama mugangeni wa Magudu ya xifundzankulu Maputo. David Ntimani a ya mahlweni ni mahungu lawa.
18: Ku tlula 35,000 wa vanhu va rindzeliwa ku va kumeka ka nkhuvu wa nyama u nga ta va ka kona a Magudu a xifundzankulu Maputo. Kulule nkhuvu u nga ta endliwaka kweleni ka vhiki kusukela mugqivela a nga dzanawu feka ndzhati a nga Setembro na n'waka tani ku rungulaka André Ribeiro wa xiyenge xi hanyelaka ku tlakuxa ta nhluvuko wa vumabindzu hi xiyimo xa xifundza lexiyana. Nkarhi na kona murhangeli lweyi a tivisile leswaku ku ta va ni swibomba ni xitimela swi lomisiweke a ku va swi tleketla vanhu va ku ya enkhubyeni lowuyana.
19: Nkhuvo wu ta endleka hi leswi hi swi xuvisaka xiswona. Leswi hi nyimelaka swona ka nkhuvo lowu wa ku kulungela o ka ntlangu lowu wa nyama hi Magudu hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli. Ku ta va ni a ku tlanga, ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi Magudu a bindzulaka swona hi tlhelo la ufuyi. Hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudu. Hi ku landza ka mintirho hi ta va ni na swona a swakudya swa ku hambana hi ku hambana swi ta va swi swekiwa kola. Naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina wa ku cinisa muzimba hi nga leswi nga xipetakulo va xi chasaka hi xiputukezi. Hi ta va ni ntirho lowu na wona to va wu endleka ntirho lowu a wu kobrariwi nchumu ku na loyi hakelaka pura vuya bukela kumbe a tlangela siku leli la nkhuvo lowu wa nyama.
18: Ribeiro a vule marito lawa mbirhi lweyi loko a ta va a bula ni vakoli va mahungu va Radio Mozambique.
0: Igemeta nkarhi lowa mahungu na tshenzo tala ma vulaka swa vaimbeleli hi lava va nga karhi va kombela ku va va seketeliwa hi switirho swa ku hambanahambana hambi hi timali leswaku va va kota ku landza khwatsi a mitirho ya vona. I xikombelo xi kongomisiwaka ka Secretary General wa vandla la Frelimo Shakil Abu Bakar Kalienzo a le endleleke lomu xifundzankulu Gaza.
20: Secretary General wa bandla la Frelimo a tsatsiya a vachayi ku va va tilulamisela ndlela na ku va va kuma xipfuno lexi a mfumo wu nga karhi u xi kongomisa ko ka ntlawa lowu hi xiyimo xa tiko. Shakil Abu Bakar a vula leswaku a mfumo kumbe bandla la Frelimo la swi tiva leswi a vachayi va tlhanganaka naswona swa nga swikarhato kwalomu xifundzankulu Gaza ni ko ka tiko hinkwalo. Kasi a nhlulelo i nga va ku ntsena a vachayi ivi lava va tilulamiselaka yi nga ha va hi mintlawa kumbe mintlhangano ku va va kuma a xipfuno lexi. A murhangeli lweyi wa ta politiki a vulavula ugan'weni ko ka liyenzo la masiku manharhu a le endleke a xifundzankulu Gaza lana hi tlhelo lin'wana a veke a tshembisa leswaku a Frelimo xikarhi ko ka mfumo wa tiko hi lowu u nga karhi u yisa mahlweni a makungu ya ku va ku seketeliwa a vachayi lava yi nga vona a va ndhundhuzeli vakulu va matimu ya tiko kumbe a ntumbuluko.
21: Ouvimos o músico, estava da possibilidade de gravar os seus discos. Através do CD
2: considera que é possível montar um estúdio de gravação, além de ser fonte de renda para si, para os outros músicos. Então, existem ferramentas aqui para podermos ajudar.
20: Secretário-Geral, wa Frelimo Shaquille Abubakar, loko abandle ve kumbe ku tsatsiya ava chayindlela ku va va tilulamisela inga hava hi mintlawa kumbe ntlangano ku va va kuma nseketelo wa mfumo ndlela ku va va yisa mahlweni hi ku hetelela a mintirho kumbe a wu chayi ku xifundza ku Lugaza kumbe a Thekwini.
0: Mungisiti wa kurendzeka ike mitakola mahungu ya xitiku xa Dzongeni. Ave lhoko makama hungu wa vila kashwaku mrengilu watiku atatia vana valo Msambiki kuwa otivikela kashihala ishtaka yuku wava dralati mbeu tisikisela ka kajanza na valo mzovota mati nitindawu lumu makaya. Mrengilu watiku avula vula nyamuntla akusangule nikalienzo la masiku manaru lesho na alisunguleke le matutui nishunzankulu Maputo. Maphoyisa kuvonlela mafambela xitiratwini xifundzankulu Nyambane makarhi ma tlakusa ntirho wa xisentxa hambi ku dyondzisa a mafambela manene ka vachayeli va mimovha. Ka makwakwa xifundzeni xa kamandlakazi lomu xifundzankulu Gaza ku karhi ku yakiwa a muti wa wudahi lowu nga ta tlakusaka alisima la vatshamitiku amugangeni luya. Leti ni tin'wani a ve tihloko mhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamisiweke matlhela ma hlayiwa a Francisco Simbini, Mariam Ibrahimu, aveka ulunguloshi la marito ni mfumaulo. Lipelile.

0: Rádio Moçambique, emissora provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: Vem na 58 minutos, o local estava cá 22 horas.
4: Biko washi tsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kaleti yelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 22 horas já tico em qualo e a cada uma família mais nesta radinha.
2: Ino sinema kusetora za kwa Radio Moçambique na iko yosele kano kunoko ulo uta kukuba uta nikela Jones midanta mafambela madene teratu ni ulo lakase ino kunoko wata seguransa rodo viare nye mkaka uta kuna washi wakusikala ayemisoro provincial ya Gaza dropin laka jenja imelan kuba nukuno klo ukogoba nika mkiset lwe ay kumakwikola ka emisoro provincial ya Gaza maputu na enyambane nye mkaka itavai bula na lwe shupulashu lui ingatava ibula melano ninterrometa kuva ulanza kuba kutava ku vonedlewa a zvidara twin melano kuba kuvikelwa atmanku ingavata mimova ingava kambe ka zvitututu itwa kona leswa kuva mimova ndumu madropeni lumunzi nda kuamba na bana katona iva itala kambe a rivilo ile lfuna kuva vonedlewa zvinyinge ile zvikambe zvifuna kuva zvivonedlewa tiwa kona kambe leswa kuva switututu ileswi switaku na swiri kona inkhinkhi i nga va ka madoroba ku hambanahambana ka wona loko hi fananisa lomu xifundzankulu Gaza ku kumekaku na ku ri na switututu swinyingi switaku na swi tleketela vanhu madoropeni ya Xokwe xidoropanini xa Masia na Mbeyi kolomu doropeni la ka Njhenjhayi kambe ke swi na risima ngopfu swinene ku mukiset u kumeka na u ri ya ndleveka ku va u ta va u tiva leswaku va a nga va ntirho lowu muni lowu va taka na va u landza ka ku va ku ta va ku vhikeleriwa hambe ku tshembisiwa leswaku va ku va na vutomi lwinene lowu xibulash ya losela u n'wi ntirho lowu mi ta kuma u landza tanihi maphorisa ya ku vonela xitarato
3: a xa sungula ku voyo hi veka maphorisa xitaratwini brika swaku vanhu loko va vona maphoyisa va ni xihloniphi hi va tsaka va famba na va le siguro ma xi lava mimovha va ni xihloniphi i purisi lomu xi vonaka loko u famba mimovha va nga ri ku famba movha hi loko yi famba kuma ndhawu nga ri maphoyisa no va vona va tlhaveka magezi va tlhavekela magezi ya ku pyapyapyapyapya yi ngova yini u ngova mabiskadera enkwanto vo gwela leswaku ku ni maphoyisa ma xi loko a va mahaleswo loku va vona munhu a famba mala va ku tlhaveka magezi mutswatswatswatswo va tlhaveka magezi lawa ngo ku va yincenga ku ni maphoyisa nkwata ma kona maphoyisa vo mixamara densaun pra yini pra pumba a velocidad
4: kambe wona magezi lawa ma saseka ku va va komba na wona lomu xitiratweni
3: hi na maphoyisa ya tsaka puriku loku va byelana hi vona magezi ya ku tswatswatswatswatswo va pumba velocidad purika maphoyisa ku tala ka wona ma hi manyima lawa nga tala hi vanhu manyima la twa swa ku humelela tinghozi se loko va kahlula va gwelana hi na maphoyisa ya tsaka yi na maphoyisa ya transport ku va pumba velocidad maxi lexi nga ku ni ndhawu ya ku a ku kumeki maphoyisa a loko u nga kumeki maphoyisa ndhawu leyo va pimiswaku a kunene stereki bra va banda va chayela movha hi velocidad lela likulu puriki a mimovha i ni limiti ya mavelocidad i ni swigava swa koho swa mavelocidad a lowa wutsongo ni velocidad la likulu ku pala lowa wumbeni wa wukulu endhawini loko va vona movha na wu panda hi ntamu a va tlhavekani magezi ngoku vo gwela leswaku ku ni maphoyisa a lwa bava lweyi a lwa a fambisaka movha a ta pumba a lo velocidad
4: kambe mayelano ni ku fambisiwa ka switututu hetiwaka kona etshimatshima doropeni la ka Njhenjha le Masia na Mbe Xokwe hi tindhawu leti switututu swi taku na swi fambisiwa ngopfu swinene na vona masiku lawa va taku na va tshuka va tikomba yi nge va ni xihatla ngopfu
3: a timhaka ta xitututu ta hi khoma mbile na maphoyisa maxa swaku hi na maphoyisa swa hina hi nge swi koti i prisi juntanaku ni n'wina va Radio Moçambique pra hi va tsatsiya ni vona va uvela va yingiseli va Radio Moçambique va swi yingisaku va hi pfuna ku tsatsiya lava xithuthuthu purike lava u talaka xithuthuthu ku talaka vona a va na makarta i vona a va hloniphi na wa xitarato a va hloniphi na wa xitarato purike a va wu tiva va yanga xikolweni va pimisa swaku xithuthuthu a xi njhinjhiriwi karta dikondusan a xi njhiriwi pasi la wu fambisa movha endown kombela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mi pfuna ku hi tsatsiya hi vona hi va vonelile hi ntamu stereko usiku ni nhlekana maphoyisa loko ku ma ku kuma mapurasa purike va talisa ku tshama usukwini va ku va hamba a ntirho wona wa taxi usukwini endaku maphoyisa hembe bya swaku usukwini tenke va famba va va tsatsiya dosh tres va ku va kumaka tenke va tsatsiwa swa ku tenke va famba kahle i lava hume va phontlaku nawu va khatisiwa u khatisiwa kwini kasi ka lava kuva ku va fambisa movha nga pfumalaku loko zo wena u famba hi xithuthuthu na u nga na karha hi ku khatisa ta ku tsala hi ku ku teka hi ku pfalela jele va khatisiwa lava va phontlaku minawu na va tsatsiwa dzidzisiwa swaku tenge va famba xikolweni va susa makarta
4: kambe ka swithuthuthu hi leswi swi taku na swi susa mifemulo hi xifaniso ka maputsu munhu wa vanhu va luzeke vutomi na va ri ka xithuthuthu xin'we kasi kahlekahle loko mu kuma vanhu vanharhu ntirho lomu wu landzaku hi wona
3: ka xithuthuthu a ya ha ku na hi bula na yena loko hi mi kuma lawa a loyi a fambisaka xithuthuthu yena a mandaka laha ka xithuthuthu laya yo khoma hi ya peta jele a ka ha na ku hi mi tsatsiya swa ku nada trexitrex nada u ta ku mi tsatsiya njhani u ta ku mi balayisa ku thikiti pri ka nga na karta ja loko a ni karta hi ta bala lowu multa wena wa lota sound wa ku khalitisa alot a leyi ngo va uva lot ya yo xithuthuthu mach loko a nga na kona nada ya ha na xipasi hi na maphoyisa so yo teka hi ya mi pfalela
4: ku ni ku tikhoma ku fanela ku va ku simama ku landziwa hi vafambisa mimovha
3: kone ku tikhoma lava fambisa mimovha va xaxiya minawu mfumo hi langusa lava mimota lava swithuthuthu porke swithuthuthu swi nyingi vamakwenu va hina maxaka hina va famba hi swo swithuthuthu na va nga na makarta va ku vo tirha porke va pfumala yini a mintirho maxaka ku famba xitaratwini ku ni nawu hi loyi a fambisaka nchumu xidumaka i nga mutori xidumaka tenga yini a ni karta tikundzusawa
4: swi vula ku ma-red blog lawa hi taku hi mi vona mu ma endla ku hi le ndzhaku ka vhiki loko hi fana ni sambi hi kona nyongeni ka radio Mozambique ha tshuka hi mu vona mu va mu pimapima naswona hi leswi hlengelaku ngopfu swinene ka ku va ku va ni ku xixima
3: loko mi vona mimovha leyi ya maphoyisa mahindra hi rhendzelekela na yini va maphoyisa hi rhendzelekela nyimala hi ku lowu xixima ku va ni va xixima nawu porke qualquer distração ku tsukuta nyana ku etlela nyana ku khohlwa nyana ku nga vo atentu xitaratwini u ta chayisa munhu iku loko chayisa munhu lweyo u ta mutshova minenge u ta mudlaya
4: naswona swi ta va na xikhatisa
3: swi ni xikhatisa a ku na nchumu ta ximahaku xitaratwini na u famba hi movha u ta hoxaka xa ku swi pfumela ku xikhatisa hinkwaswo u ta ximahaku xitaratwini loko u famba hi wo movha luwa ku duma u ta kuma xikhatiso
4: kambe marito mi navela ku masiya tani ndzatsiyo eka muyingiseti
3: a vayingisi va radio Mozambiki swa ku gwela swa ku loko mu hi vona xitaratwini na maphoyisa wusiku ni nhlekani li kona xitaratwini na maphoyisa ya trans hi luwa ku vhikelela a wutomi la wena hi luwa ku vhikelela yini a xigwa xa wena a xigwa xa wena i nga movha i leswi swi pakelaka ndzeni ka movha a wu tomi la wena wu tomi i lin'we maxa hi nge maheti ma-accident hi na voxe na mapolisa transo hi la n'wina mu hi pfuna hi kombela swinene ku n'wina mu hi pfuna a ku voki hi nga va ma-accident ku n'wina ku sungula mu xixima nawu mu kumpirira leswi mu gweliwaka hi mapolisa transo ya swi tiva ku tala ka swona swaku a ku famba xitaratwini u famba na wuxwelile maxa ku sungula i ku yini i ku pumba velocidad loko o ze u pumba velocidad kwalikeri nchumu ta ximahaka u ta maha hi kwidado
2: i khenselikelo i xibula xi ku va u yendzelile marini ku va mi ta va mu pfulela na ni radio Mozambique tani maphoyisa ku vonela xitarato ku va mu hi fikisela malano ni mintirho ni mi ta ku na mu hi landze ni ku tsaka kulukuma ngopfu swinene loko hi twa leswaku kweke mpela mu kumeka na mu ni ku tirhisana ni vafambisi va mimovha nga va hambi vafambisi va swithuthuthu marini ku va va ta va va kuma ndzatsiyo nambi ku va ku voneliwa leyi titelelaku ka ni ta mafambelo manene lomu switaratwini i ku sa timhangu a tilaveki maxaka swi na risima ku va u luza minete yin'we a ka vutomi la wena ku tlula ku va u luza vutomi hi kwala ka minete ya yin'we kambe ke ku loko va u veka a wu vonele le xitaratwini ku tlula ku va u ya voneliwa le xiperitani yeni ka laha ku lwisiliwa ni ku salisiwa a roxtino botela loyi a bindzuleke lowu nongonoko kusukela emisoro provincial ya Gaza

0: O Azimbo, como bem, Humberto Benfica, encarregando 22 na 30 minutos. Encarou o que sei lá, tá o gole, que foi lá o que se deu.
1: Habitula mina mina na sala de Adriano Jaube. Mina carrega o cona, aninga funda, anga escolhe. E cusa, aninha alivalen, ando sati o, da papai o amigo. Ah, drama ele, mina ando sati o. Mara, nukula, ka ukula kami. Ani sanga nfundo de escolhe. Mara, se nena fica em cama louvo, na sua alfabetização. Nitimeni escolhe, na alfabetização, na afunda. Mina não gastei no cutsala, porque cutsala não gastei, mara, sou eu. Se não estiver com saína.
2: O apeleta. Watsala kahle.
1: Eh sana tsala hambi ndzi tsala swinga khulumi kahle kana mara swa khuluma ri jitro ku ni fika la ndzi tsala mi tsala swa na ri xa ri hu munhu. Ha u fika si vhela kula ku ni va ni.
2: Wa teka tsalti.
1: Va ku ni xitwa xa mi va tsika ta lava ku eh. Hayi ana ye ji. Ndzi tsala mi ni xinu ku mina na salt. Adrian Chauke. Sana swi kota ku tsala. Se hi swivona swi li kahle ka leswi ka mfumo lo se hi hamba ka wu swo. Hi ku nkamali wa xikhale a hi hlupeke ngopfu swinene. Se mina ni famba ni khomela vanghana va mina lidala ni tomani swoka n'wini a hambi ni xikolweni hi ya funda. Kusa xikolo xi na nawa ku ri u ta fika a swi tirhwana. Va ku rhumeka limba xikoti a wu swikolo swa kota ku dyisa ku yini. U to tihambi ko lonyima ku ta va ku vitina xilungu ku ta mara mi se na tona swi kota.
3: Mifunda yini? Mifunda tikonta ntsena ku mifunda ni xiputukezi mifunda yini?
1: Mifunda xilungu. Ni xichangani hafunda hambi xilungu xa ko xikarhela ku heyi a ri ku kula u nga tivi xilungu swikarhela njhani ku tiva xilungu mara ha loko a khuluma ti ri sori se ha swi twa
2: bembembembembe
1: i funda tikonto madoji maxidoji
2: madoji
1: madoji madoji egwala kwata
2: doji mais dois.
1: Agora seis.
2: Ah, eu quero uma ponta. Quero uma. Só uma. Me dava já lá em lá, aquela que manga em cima. A gente já estava com.
1: Mina lava ka vanga exikolo a xikolo xa kusasawo hi vatu swo ka hambi xikolo va mafunda kusa mina na vana vafana vo mina loko loko kumanya xikhwakho sweswi ku to ni teka loko na swi tiva ku ni timahela loko na lesi vhila no ri xitari swo ku na ku sweswi ri un'wana pasi loko kwasani hi wexe leya ta vuya u to yini u to tshama ku kona wa swi vona swi vava
2: kambe vele mo funda n'wece n'wina va mamani n'wina baba va ke
1: baba va swi vava leswaku swo ku funda baba
2: loko swo swi mi amukela mafoni ma meseji ka mafoni ma swi kota ku lera papai ku sungula hi kombela vito hi vulavula hi kongoma ra Mosambiko emesoro provincial ya Kagaza mi nga hi byela mi twa yini loko ku vulavuliwa hi tidyondzo ta vanhu lava
4: na hi vulavulisiwa
2: kona la tidyondzo ta lava vakulu
4: hiphe swi ni masungulo ya swona na hi swi twa na hi swi vulavula kwini
2: swi vulavuliwa leswaku ku na nhlohlotelo lowu nga kona swa ku lavakulu va fanele ku va va ya va ya tidyondzweni ta lavakulu ela ku twa leswi na risima ka n'wina lavakulu kumbe a swi na risima la ku mi nga tlhela a xikolweni
4: swi na lisima hikusa lisima la swona swi ku engetela a tidyondzo ene u ta tiva leswi u kalaka u nga swi tiveki ka nkarhi wa swosweswi
2: kambe vele laha ntomanini hi nga kona laha va bava a va swi rhandzi mun'we ndzi ya dyondza ni swi humelela hi mhaka mani leswi loko mi ni karhi ni swi tiva ka mani
4: si u ni tshepa leswaku u ni ta endla yini
2: hi ta vulavula hi vulavula ka rati mina ni muhaxi wa rati leswi ni nongonoko lowu ni wu bindzulaka mina wa ku hi vulavula hinkwerhu ni ta pfuxa ni lavan'wanyana va kalaka va nga tivilisima la
4: hi ximina ta tihlamula hi ximina hi ximina xa mina a ni se yamukela rito leli ni taka ka mina ni ta ni byela leswaku ha ku kombela wa swi lava ku veni u dyondzo u lava ku veni kaleswi nga nkulu ke a hi se swi amukelakambe se ni fikelelaka ka mina
2: kambe a mi swi tivi leswo swa ku va dyondzisa lavakulu
4: leswi swa ku ku ni xikolo xa ku dyondzisa va lavakulu na swi twa
2: mara lantomani namuxi swa ku va dyondzisa kwini
4: ada ni se swi tivi
2: leswi nge a ku na nhlohlotelo lawu nga kona laha mugangeni u famba ku vulavula swa ku lavakulu va fanele ku va va xikolweni
4: ada ni se kotlani ku swi yingisela a ni lawena kumbe swi nga tshika swi endleka na ni nga le koho ni tshika ni sukile se swi sala va swi rhamba ni nga le koho
2: kambe a mi vulavula hi le sima laha ku lavakulu va dyondza hi ri hita kona lava hi twaku va yingiseti mi va byela yini hi lini nsima la kona leli mi ni vonaka swa ku ri kona ka kumbe munhu a dyondzi
4: hi lihi lisima la kwini
2: munhu loyi a dyondzile hi lihi la kona
4: a lisima la ku loko munhu a dyondzile i ku yengetela amapimo evuton'wini bya wena ni wu tlhari futhi ni ku tiva ku yangula man'wanyana marito ya kahle ni ku tiva ku pfuxela munhu loyi nga na matshamelo ya ku tshamisa ku karhi hi leswi swi endlaka ku a lisima leli ni livokaka ni li kuma mina swa nga hi mina leswi ni swi valaka swa ku ku ni tirimi leti ni kalaka ni nga ti koteki ku ti vulavula loko ni twa mun'wanyana munhu a ti vulavula na swi navela nga over mina ni swi vulavulisaka xileswiya na ni swi navela hi ku navela nga ku ni to swi tiva mina na mina ni swi yangulisa xileswiya
2: hi tini tindzimi ti mi nga navela ku va mi nga dyondza ka xikolo xa lavakulu leti mi kalaka mi nga ti tivi
4: mina xiputukeza ni xi tivi no xi twisa sweswiya xi ku chwachila ni nghiza ni munhu wa
2: a mi hlamusela leswaku mi famba a Joni se loko mi famba Joni a mi tshuki mi lahleka ku va tsali leswaku laha hi le Benoni lanaleswi
4: swi ni mbalaka phela ni ngu leko ni navela leswo ni navela ku loko ni li ku fambeni ni ku yini ku ta swi ta ni engetela a dyondzo ya yikulu ni ku tiva ku hlamula munhu ni loko ni famba xiratwini ni nga swi koti ku lahleka
2: matsala papa yin'we
4: xichangana a xichanganana xitsala
2: u tiva ku tsala xichangana ntsena mi dyondzi njhani a xichangana mi za mi tiva ku tsala xichangana mi nga koti ku tsala
4: xiputukezi u swi vutisa kahle swi ngi tehilaka ku a tlilasi ya mina yi ve yitsongo mina ni gcine ka kwarta tlilasi a kwarta tlilasi ya mina a tlilasi ya mina ya ku funda yi ve yitsongo na ni nge sivi ni ku yentelela lahaya ka ku ni ta za ni twisisa purisori loko kahlekahle purisori wa yena a nga swi koti ku tshama a hi fundisa ngopfu a xilunga a patsa ngopfu na xichangana one to six se laha lexi ni nga za ni funda ngopfu xichangana hi laka ku tsalela wanhanyani a papila a n'wadi hiku eka wena mani wa ka mani na ku rhandza swi fambi sweswiya se hi leswi nga za swi tolovela ku ni la ku twa swa ku rhandza ku na ku ni tsala abesedi muni laha swi ta za swa ku ndza hi leswi swi nga endla ku ni tolovela ku za ni tsala xichangana
2: se leswi xichangana va tsala
4: swinene papa ni tsala swa xitireti
2: mpela wa yi tsala hinkwayo heta yi ze va yi gcinisa
4: xichangana na tsala mabravura lawa nga ni byela ka wona wo ka ni nga ma tivi ku hambanahambana ka wona manjeke ni ni ntiyiso swa ku ni nga tsala a xichangana lexi xi twakalaka loko u karhi u dyondza
2: mara xiputukezi
4: zero timhaka ti onhekelaka eka wena lahaya
2: papai a ku va hi ta gameta bolo leli ni bongeni ngopfu swinene ku va hi bolile mi hi dyondzisile hi tlhela hi dyondza hi mavulavulelo ya n'wina a mi navela ku mfumo wu nga endla yini ku tlharihisa van'wana hikwalaho ka tidyondzo to lava kona
4: leswo ni hi ximina ni nga kala ni nga tivi ka van'wanyana hi ximina ni na navela ku u nga hi pfuna hi xiyenge muni xa ku hi kota ku ve hi dyondza kumbe xikola xa koho xa ku hi kota ku va ku lahaya ku dyondza a vanhu lavakulu ni purisori wa koho a ve ni nkarhi wa ku a hi dyondzisa hi wona hi mhaka ku leri se hi nga va munumuzana i swilo swinyingi loko lexile hi swi khomaka para ku vatsongwana va ta tlhela va jile hikusa ni hambe mali yo leyi phakele ku ya mfumo hina a yi kumi leswaku a yi li yoho yi ta fanele ku yi sapotasapota swin'wanyana se ha navela nkarhi wa ku ve ni loko purisori a li kona ni xikolo xi li kona mina nga mina ni swi navelaka ni nga ve kusuhani na
2: swonaantoni
4: ojambe xauke
2: vajauke bongele ngopfu swinene inkomu mina loko ni vulavula le rado mosambique ve leni alfred muyanga ku sungula hi kombela vito ndzhaku mi hi hlamusela leswaku mi kona ka tidyondzo ta lavakulu mi titwa njhani
5: a vito mi grismalda vaxikusivia ni ko ka ti dyondzo ta lavakulu ni titwa na ni le kahle hikuva ni le munhu loyi a ni nga tivi ku tsala a ni nga tivi ku lera mara sweswi na swi kota ku tsala ni tlhela ni tiva ku lera ma mesanje
2: ka telefoni
5: ka telefoni nambi hi ka maphepha
2: a u tshwi ku lera ma mesanje ya papa hi ka telefoni
5: una lera ni ku se na swi kota
2: a khale ka kona mumesa kwi
5: a khale ka ko swi hi tikela hikuva hi nga tivi ku tsala hi nga tivi ku lera sa yo hanya swo swa mbumambuma
2: loko lera a mi lava munhu para mi dyondzela leswi va nga mi rhumelela
5: swona a hi lava munhu ya hi dyondzela leswi va nga hi tsalela swona swin'wana kama wun'wana a ta ku lerhelaku hi swona kama wun'wana hi swona
2: kambe namuntlha se mi thwasile
5: ya se hi pasile
2: bembembembembe
5: se hi pasile hambi ku lukola ku saleka mara hi ta khuphuka hi hetiseka
2: ma ha vilela yini swaku mi nga yingisela tidyondzo ta n'wina mamana ka mafundza leya
5: hi vilela ku loko hi funda hi khuphuka hi ya phambeni kumba hi ta kuma a ku hi nghena ka maenzami hi ta kuma ku kuma a leswiya swa
2: masi
5: hi ta kuma masertificato
2: ma swi vilela leswi
5: ya swi vilela
2: kambe velelana hi nga kona ntomanini ko dyondza n'wina vamamani vapapayi mi va siya ndzhaku emhakam
5: va kala vapapayi
2: vo kala kumbe vo ka va nga la ku ya xikolweni
5: va kona va la ku ya xikolweni se hi swo swi hinko va kala hi swona
2: mara valeyini loko mi va byela swaku ya fambeni ya a xikolweni
5: a wa va tiva vapapayi swaku ti a tinhloko ta vo ti tshame njhani
2: ta guntla kumbe ti yo dziva
5: ti yo dziva ngopfu ti yo dziva
2: ti dziveni mamani kambe hi leni ritlilele mi nga lava ku va mi byela lava va kalaka va nga nyiketi a risima tidyondzo leti ta lava kona
5: va kona lava nga ti nyikeki va nga va kalaka va nga na va nga linyikeki va nga ti nyikeki tisima va nga nyikeki lisima tidyondzo leti nga ka tona hi laka ku munhu kama wun'wana hambi hi loko a byeliwa swa ku a hi fambeni xikola mara ku u ta kota ku u tiva ku tsala u lera ma mesanje u endla swin'wana na swin'wana u kota ku tsala vito ku ko lomu ka ku nkama wun'wana wa sayina u kuma swaku hambi hi ku sayina wu swi koti se nkama wolowo loko munhu u mi byela a nga la ku pfumela leswaku swilo sweswo swi nga swi nyikelisini
2: mi va byela yini
5: hi va byela swa ku a hi fambeni xikolweni
2: mi hakela mali muni
5: a yi hakeli mali ya mahala
2: kasi mahala vapapayi va titikisa hi mhaka munhu
5: a hi swi tivi hikwalaho ka ku ti.

mtsiti wehoyo kana gloko wa mahungu yashitiku shadzungeni maringeli wati kwa tsatsia vatsamiti kukuva vatifikela ka shihala shitaka ikuva vadzvala timbeu tisikiselaka ka janza na valonzovota mati nitindau lomakaya itlhelin'wani Daniel Chapa tsatsia kuva kufuiwa aswihari leswi swisikiselaka ngopfu ka shihala maringeli watiku avula kuva ntsena hi ku landza swileleto swi nga kotekaka ku va xitshungu xi pona tanihi leswi xi poneke ka mavabyi ya COVID hambi swihuhuri muchavisekinkulu wa tiko a vulavula wa unharhu lweyi a matutwini xifundzankulu Maputo ku sunguleni ka liendzo la ntirho la masiku manharhu maphoyisa ya tiko lomu xifundzankulu Gaza matsatsiya vatswele ni vatameli va vatsongwani ku va va hlayisa a lavatsongo ku va va nga ngheni ka vutomi lombolokeke ntsatsiyo hikolani ka ntirho wu landziwaka hi maphoyisa wo khomela vatsongwani lomu mabazara tindhawini ta ku xuxa ni tindhawini tin'wani lomu xifundzankulu Gaza maphoyisa ya ku vondlela mafambela xitiratwini xifundzankulu Nyambani makarhi ma tlakusa a ntirho wa wuvoneleli ni ku dyondzisa ta mafambela manene ka vachayeli va mimovha lomu xitiratwini Declusiano Matsimbi wa munti wa maphoyisa ma tlhamisile leswaku vhiki li nga hela ku khomiwa vafambisi va mimovha vo karhi hikuva va tsutsuma handle ka nawu kasi van'wani a va chayela movha na vanwe mabyala vanhu vambirhi va mandleni ka ta vuthethisi dorobeni la Mashishi xifundzankulu Inyambani hikuveni va lovolise a nhanyani a nga si fikeliwa hi ntanga lava khomiweke i nuna ni papayi wa nhanyani lweyi ntlhanu makume ni lin'we wa vantshwa xifundzeni xa kaxokwe ni Gijani lomu xifundzankulu Gaza va ta hlomisiwa hi vutlhari la ntirhisano ka swiyenge swa ku hambanahambana ntalo wa vantshwa lava va landza mintirho ka swiyenge swa vurimi vufuyi ni ntengo lava kusukela wombirhi wa vhiki leli va tlhangeneke ka xokwe ku va va cincana mavonelo leswaku va va bula mayelana ni malandzela ya mintirho ka swiyenge va tirhaka ka swona kusuhi ni dojimili wa vanhanyani ka munti ka muni wa xifundza n'walungu ka xifundzankulu Gaza va pfuneka hi xipani xa xikolwa xi nyikeliwaka hi mfumo ni nhlangano wo kala a nga lwa ximfumo n'weti urhangeli la miganga xifundzeni xa vilankulu n'walungu ka xifundzankulu Inyambani li komba ku tsaka hikolani ka ku phalalisiwa ka mati magezi swibedhlela ni vutirhisi la gaxi n'we ka lava va buleke ni vukuli la Radio Mozambique a tlhamisele leswaku ntalo wa vatshamitiku se va pfuneka hi swiendlo leswi mfumo wa tiku u karhi u lavetela tindlela ta ku yantswisa a swikarhato swi nga tumbulukaka hikolani ka ku cinca ka tinguva hikolani ka nhlokomhaka leyi tintlhari ta tiku tihlengeletanile tolo ku va ti boha tindlela leti a tona ku nga hluliwaka a swikarhato swi talaka a ku endleka emugangeni ku tshamaku a vahanyi tiku ku nyumeliwa ku va 35,000 wa vanhu va kumeka ka nkhuvu wa nyama emugangeni wa Magudu a xifundzankulu Maputo nkhuvu lowu u ta endliwa magamu ka vhiki kusukela 19 wa Setembro a tsutsumaka vayimbeleli hi lava va nga karhi va kombela ku va va seketeliwa hi switirho swa ku hambanahambana hambi hi timali leswaku va va kota ku landza khwatsi a mintirho ya vona i xikombelo xi kongomisiwaka ka sekretari general wa vandla la Frelimo Shakil Abu Bakar ka liendzo a leendleleke lomu xifundzankulu Gaza mingisito ku rhandzeka avumahungu ya xitiko xa dzongeni

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Zero hora a tukuni nkwalo. Mitrisungleke 8-19, mingisiri ii makola. Fazer kumabunda kumbe kami nchini na marumaritinja kulumbeke rituali kuje kuengeta.